0: Ang mga kapulisan sa siyudad sa Tagbilaran kanunay nga nagmonitor sa mga tunghaan dinhi sa siyudad sa Tagbilaran.
1: Atong suwayag tawag unsa man?
0: Ikaw. Pero dili mangudpod makasulod no ang atong mga kapulisan diha sa
1: kun unsay lang
0: eskwelahan.
1: Kun unsay lang mga security measure kay atong mga tagi gi-arrange si kuan ba? City Councilor Plong Ringka ang chairman sa Committee on Education sa atong sangguniang panglunsod, pero man di man ato makontak karon no?
0: Kay mas maayo man nga ato pong maisgutan ang siyudad sa Tagbilaran kay si Gubares. Tibok probinsya to no. Yang gipa
1: yes, tibok probinsya.
0: Gipahugtan. Gipahugtan sa atong mga kapulisan ang tanang mga eskwelahan diri sa atong probinsya sa Bohol. Kanya matong imong giingon kaganina unsa kay buhaton magbutang og pulis. Pero murag istoryahonon pa na og magbutag pulis, no?
1: Pulis og butag pulis usa ka pulis usa ka eskwelahan mura og lisod na kay mo lagi ang gidaghanon sa atong pulis. Murag tama-tama ra po siguro sa gidaghanon sa eskwelahan. Mawa.
0: Ha? Unya so mao to, unya dire sa siyudad sa Tagbilaran daghan ang mga tulunghaan gyud dinhi, private o public, high school o college, o niya na itong haan gani din, linibo dire. So, mas, kuan din partner, no? Kanto is nahitabo, pastupo ko, isang buwang kampun to, so, parte po itong daghanang estudyante. No? Dire sa tua,
1: daghan kay,
0: basta siyudad, linibo na, tausan ang mga estudyante.
1: Tausan, usapay sobras nilibog sa tausan, mauna na.
0: Karon ang ato manggugpong mga kapulisan, di man nakasood?
1: Unless na ay
0: kung naanay pangitabo
1: na ay respondihan nila sa sulod.
0: So lisod gihapon sa atong kapulisan.
1: Muna nga ang ilang himoon is police visibility. Mag-robbing ana des gawas mo coordinate ana mo na ang mahimo sa pagkaroon sa police gawas kung naay krimen si Bako pwede na sila musod dito.
0: So nanay, human ang nanay krimen, hitabo na ang krimen.
1: Human.
0: Di man sila makasod.
1: Human ang krimen, hitabo. Muna nga, ang kuan partner, so dapat siguro ang DepEd sa akong nahibawaan, sa karon na ay memorandum ang DepEd nga ang mga security guard lagi, dili ko no pwede magdala og side arms.
0: Armas.
1: So, kung mao manggaling na, unsa ra may ilahang dalhon? Batuta.
0: Ha?
1: Batuta.
2: Stick.
0: Stick. Pangbunal. Ayun, batuta. Sakit yan, ibunal. Stick ra.
1: Stick.
0: Mangunay pangbunal sa tuwa sa una.
1: Masakit na, oy. Kamay.
0: Maba?
1: Labi nag-uway.
0: Mana. Arita sa pulisa. Arita sa pulis. Kasi akong tanaw, partner, kining mga batanon nga mga inani, murag atahado ni sila nga mulihok. Kung naay sila'y makita nga pulis, sud sa eskwelahan. O, di ba? Naka-uniform, unya na'y nag-i-armas.
1: Okay.
0: Nag-standby ba? Nag-standby, unya. Darotan na mag-rubing-rubing po, sulod sa eskwelahan. Nagtuo ko, nga magduha-duha ang bata nga muhimu ana.
1: Lagi, kanang...
0: Naasay makita ba?
1: Kung naasay plano nga himoong krimen, unya, naay naka-uniform nga iyang makita. So, ang iyang plano, maguba iyang plano. So, parehara gud na kung nasa gawas atong kapulisan nga mag-grooming na i-police visibility. So, kung doon na kay mga, doon ay mga daotar nga grupo nga nagplano, maguba.
0: Dili madayon.
1: Ma-demoralize.
0: Maunay ako ang tanaw. Murag-usa na sa, kung muhisgot na bitaw sa nga, unsaon pagsulbad? Unsaon nga di mahitabo?
1: So sa to pa unsa man ang imo og para nimo ang pulis makasod dito?
0: Musod jud magstandby jud. Sa sod.
1: Di mapud kay
0: labi na diri sa siyudad. Sa mga kalungsuran pwede ra nagtanod, no? Di man naay opisina man ang pulis dito ba? Naay opisina.
1: Amo lagi.
0: Sod sa eskwelahan butangan siya gihang opisina.
1: Ang gidaghanon ba sa atong kapulisan kung kaya ba?
0: Ha?
1: Kung kaya ba?
0: Sige mag-recruit. Kaya na, uy, kaya. Kay lahi gyud mga higala. Lahi gyud kung makita sa usa ka bata nga dunay pulis naay armas nga gibitbit atahado gyud. Kay bisag kamo kanang mga daotan mga kriminal diha. Pag makakita sila naay pulis atahado gyud na muhimo.
1: Unya mo lagi pod makasud kay sa itawagan na niya. Klase na or unsa na di gihapon.
0: maugani nga pasodlon gani, butang ako opisina gani dito. Nasay office ba? Nay office. Kana kung gusto gitag seguridad o dili gyud mahitabo. Kay kung moingon gud ta og pulis, rubing-rubing ra sa gawas, naa na gani isikyo, himo gani gihapon. Kanto, na isikyo duha og tinuod ng istorya, na apil pang sikyo. Oh, di ba?
1: Og tinuod.
0: Og tinuod na. Kay mamay na may mga istorya nga duha pud kuno ka sikyo na namatay.
1: Pero wala lay na sa news.
0: Oh, sa wala sa news sa TV pero sa social media na ah.
1: Oh, unsa may kalayo ng social media?
0: Ambot lang, ambot lang. Ambot lang. So, kana kung tinuod na ha, kanang news, nga na ay duha kasikyo. So, but, girat-rat na niya itong duha kasikyo at itong tinuod magaling. So, mo na. So, pero nga sa sulod, ang pulis, naka-duty pananglit, dako kayo na siyang impact sa mga batanon. Pero, og magrubing-rubing rata sa gawas, magpaabuta, og doon na nahitabo, alisod na.
1: Okay, naaman sa sud ang mga bata.
0: Naaman sud.
1: Oh, ang pulis naras gawas. Oh. So, mo lagi.
0: So, ang mahitabo sa pulis, magpaabot, ragyod, og doon na nahitabo.
1: So, kana mga good partner, kinahanglan na po na siya.
0: Sao na?
1: Kinahanglan na po na siya o koordinasyon kayo. Pagtugot manggaling sa DepEd, ang order, anak, manukad yun dito sa sekretary sa Department of Education.
0: Ha? Ah? Mo lagi.
1: Oh. Onya di mo po na siguro amo tog pwede ra ba nag memorandum or
0: taas ang proseso god
1: taas
0: ang proseso
1: dugay mahuman.
0: Pero kung ang atong gobyerno gusto gyud nga masulbad ning problema ha, kay kung dili ni siya pangitaag pamaagi partner magkanit-kanit pa ni
1: ano yo mo lagi na gingon nga kun usa na may paraan no kun interesado gyud ang kun sincere gyud ang atong mga namuno like DepEd ano na to DepEd kay ilaha man ang order. So kung ang DepEd unsa ilahang yung order gikas taas, kinahanglan angay na ginan lahat sagag pagtagad.
0: Basta kaya ko mo lang na akong nakita nga pinaka the best nga solusyon.
1: Amo lagi pero
0: mo na akong nakita.
1: Sa laing bahin man gud. Mosamot lagi kagamay ang tong police dia sa gawas kinana sa sud sa eskwelahan.
0: Dili na police Marines. Bisag unsa mo yun? Samot na og sundalo nya naka-arma light.
1: Adi,
0: samot hadlok.
1: Ayo kay overkilled na po na siya.
0: Asa overkilled butangan gyud sa opisina dito.
1: Army ini ibutang dia sa eskwelahan.
0: Asa overkilled mo patay ba diyan di man?
1: Dili lagi pero
0: ang hadlok ra na ba? Para kana mga bata nga kuan. Dili gid sila makahuna-huna. Sigurado jugo partner. Kanang maong eskwelahan peaceful na kanunay.
1: Unsa may maayo og dugangan na lang gyud.
0: Unsa may dugang?
1: Security guard. May butang dia.
0: Dili kay magsilbing security guard. Security guard naara lagi sa gawas. Tuwa man ang mga panghitabo. Istuwa sa sulod. Tuwa sa sulod. Unyang security guard. Una-una o ni mo nakalusot pa mangani iyang duha ka armas. Na ay security guard nga nga eskwelahan tungod kay private. Pero nakasulod. Ang dito sa Liti, maugyapon, nakasulod ang mga armas. So diha pa lang, buti pa sabot, og security guard lang, lisod. Kay kung gusto din lagi sa mga kabataan, pwede nilang mahimo. So og tuwa na sila sa sulod, di na sila mag-alanganin, kaya ang security, tuwa raman sa kural, tuwa raman sa git.
1: Tuwa sa sud.
0: Pero kung dunay sila makita, nga naka-unipirmado diha sa sulod sa eskwelahan mismo, labi na na'y opisina, labi na magsuroy-suroy po ng naka-uniform, magsuroy-suroy, adi yun mabuhat, hadlok yun ang mga batanon. Hadlok. Okay. Pero kana siya, pwede ganoog, pansamantala lang ba? Pansamantala, no? Mga 1 year, ana, ang ato lang ma-demoralize ba, kining mga, kay, ako partner, nagtuo ko daghan pag mga bata ngayon na ni.
1: Na
0: kay magkanit unya matud pa sa mga balita kadto kuno bataa bisan to kuno siya og bright hilig kuno tong muduwa og Roblox o sana ro kanang
1: singan
0: kanang ro Roblox o sana mao pud kuno na mao kadto o kanang ginadula pud atong bata pud nga namusil pud sa liti ba kanang inana kuno nga mga duwa ba social media
1: sa to pa delikado unsa nang Roblox.
0: Unsa
1: may porma na duwa?
0: Unsa ka na tawag?
1: Makaunsa
0: ba na? Patay-patay man ha, gira-gira. Agnihon ka nga kuan ba ba?
1: Sumaw lagi na yung delikado. Imo na pad, kay masood man siyang utok nga. Kaya ba kanin? So, are na ko ni i-actual ko na ko, di ba?
0: Testing.
1: Patay. Luya. Imo na yung delikado.
0: Kay nahitabo raman gini. Karoon naman sa ito ang kuan na, kineng grabe na ang social media. Unya ikaduha, usap po ni kay kuha naman, og sila pa. Lahi manggod, karun na nini tabo, karun na nini tabo. So, pero matod pa ha. Panahon ko noon ni BP Sara nga siya ay sekretary sa DepEd, wag yung kay nakita nga mga inani nga mga aksidente. Wa. Nga naman, dito manggod sa sunod sa eskulahan, sa una sa BP Sara, mauna ilang mga istorya ha? Na ay mga intelligent ni Doc, gigamitan siyang confidential pan, na ay mga nag-monitor.
1: Monitor dito sulod.
0: Oh.
1: Ug unsay mga magpatuo pod kinta nga mga estudyante?
0: Monitor ba? Monitor sa mga number 1 ba na nga pero sa kadaghan gyud linibo lisod yon, lisod. Bisan pag unsaon nimo?
1: Kay kani partner kaning problema ha. Dili man pud ni pwede ra nato nga isalig ra nato sa kapulisan, di pud pwede isalig nato sa mga taga-eskwelahan, di pud nato pwede isalig nato sa mga security guard kundi kinahanglan community problems mo gini siya. So, angay gini nga, magtinabangay ang komunidad sa pagsulbad ani. O niya, mag-lead, siyempre, ang atong Department of Education.
0: Adia, day chat, siyang kano, matod pa niya. Morning, mga sir. Dapat unta kada paniod to na ay mutambay nga pulis kay magtapok ng mga bata kilid sa Puni Real St. Peter. Adun adtong Friday dara adtong Friday dihay nag-away nagginukdanay estudyante og dili estudyante ngali giatangan tudaan. Oh nawa Adriel just ade dapat siguro sa mga online games dili ipal log in ang mga minors kay dili sila madala sa emosyon. Dali, mainit, labi na mapildi sa dula to. Alagi, oh. Kining ilang mga comment, sakto gid eh.
2: Oh.
0: Ha? O karon kang siyang kano, dito, niadto ko nung miagi, doon ako noy nagginukdanay dito sa eskwelahan, nag-inatangay, oh, tanawa.
1: Kasa ba ng eskwelahan na?
0: Wapo niya gisulti, kilid man ko no St. Peter, kilid sa St. Peter funeral. Adtong Friday ko no. Oh. Mm. Adtong Friday ko no nahitabo. So, di gina ginato kalikayan.
1: Well, gina.
0: Kana magong mga idara high school, pastilan. Kuan kayo na partner?
1: Pero dili to siya involve, ha? Katong suspect gagahapon sa Sambuanga Ateneo. Dili siya, I don't know, more, katong krimen na himo niya, nag-inusara siya. Dili ingon
0: nag-inusara.
1: Dili ingon nga in-group sila.
0: Okay. Personal man iyang kasuko sayahang teacher. Hunahunaan ninyo, ha?
1: Pero kisa po, gayon ni mo nga, ang iyang teacher kwan
0: LGBTQ?
1: Oh.
0: Kalat bitaw na sa balita.
1: Oh. Mm. Wala gyud ko kay Bao aron.
0: Ay, ulahi ka sa balita. Ulahi ka sa balita. So karon na, ang iyang target ang iyang teacher. Hmm. So wala dito yung teacher. So kung wala lang to wala dito yung teacher ha, pero yung target yung teacher wala dito. Pero nganong
1: nga,
0: so lahi na gito yang utok.
1: Okay nga noog.
0: Nga na pabuto pa man siya.
1: Kung ayang target na iyahalang teacher, wala niya gipabuto to yung armas kung wala diha yung teacher. Oh.
0: Maura po sa liti. Ang target po na itong doha kabata, wala po diha. Maura po to. Maura rin tabuha to.
1: Lahi na lang. Wa man din eh. Pamusil na tani. Siyat-siyat. So,
0: tungod kay lahi lagi ang batanon. Dili na ni mo kapungan ba? Lahi ang ilang utok ba?
1: Hmm.
0: Unya. Plus, abin ninyo, bisag ka mo, makahawid gani mog armas, mao nang ayaw lang gid mog hawid. Lahi gyud. Ang naa say mong huna-huna. Lahi gyud, makahawid na kay armas. Murakag ikaw hari, murakag wa na kay gikahadlokan. Mao gid klaro nga pagkasulti.
1: Ipa nila og makabaho na kuno kag pulbura.
0: Kanang mabaguhan ka ba? Kanang mabaguhan pero naanad na ka, mao na imong trabaho. Pero mabaguhan ka partner. Lahi gyud. Ang imong feelings.
1: Kwan siguro partner. Ano lang siguro.
0: Labi na to kay batan-on.
1: Oh, niya. Kana siguro pong mga naaba na sa mga men and uniform nga naay mga armas, mas may siguro ilahang mga bata or nga naa sa ilang panimalay, ila na silang i-seminar about sa kanang safety sa paggamit sa mga armas.
0: Matud pa ni siyang kano, buhol hay. Magtapok ng mga bata diha kay maghising-hising. Unya, mag-abot ng taga Kugon Hay o Bohol Hay.
1: Kugon Hay o Bohol Hay.
0: Bohol Hay, Poros Hay. Tambayan o pulis, alas 12 o to, taman. Alauna kay, mamingaw na diha kung tingsod na sa classic.
1: Sugyot
0: to ha, mo to'y nakita ni siyang kano.
1: Diba, mo man,
0: Ryan Palak, maing buntag.
1: Mo man itong gisyo before nga, katong ang mga magtutudlo sa Bohol National High School, may dangop nga to sa itong mga magbabalaon.
0: Yes.
1: Diba? Pero kwanto siya about issue to sa gangster.
0: Gangster. Hising-hising.
1: Pero dala na na siya, basta ingon na ng mga grupo-grupo. So, no?
0: di na to pabuton nga mahitabo pa na.
1: Mao nagingon nga dili na to ibaliwala kaning maong mga concern.
0: Nana, concern. Nakita na, nanay witness nga mao na nahitabo. Mao lagi tong gingon nga kung gusto gyud ta, kung ato yung ngita gyud ta og pamaaging malikayan, kana ra gyud, wa gila ang sulbad. Kayo og mo inyong ta, magrubing-rubing ang mga pulis, taman ra sa gawas, awa na sa kwinta.
1: Kaya muna ato pong gisuway, lagi yung kontak-unta ang hepe sa siyudad sa Tagbilaran nga si Pulis Colonel Joey Bicoy, pero wapon mo tubag.
0: Kay kasagaran ang pagpamusil, sulod sa eskwilahan, sulod dili sa gawas, akaning kakuan, siyang kano murag sa gawas ko noon eh. No?
1: Gawas na kay
0: mag-abot man. No?
1: Mata, Ngunya di mapuna ni mo mahimo nga og naa diya, magtapok-tapok na sila, nga imo po ng abugon. Og wa na sila'y klase, di ba?
0: Oo.
1: So, although, og labian lang na sila mga, na yung mga patron mag-robbing, na ma-demoralize na, og na manggalan sila'y mga plano.
0: Mag-standby lagi, magtindog-tindog raw diya, maniid. Bisan sa isod sa isulam. Pero kanya, kinila kong suggestion, lisod siya buhaton, tungod kay taas ang proseso, pero epektibo.
1: Oo, pero og mo lagi, og di po buhaton, di buhaton karon kanusa pa man.
0: Ayaw! Wala mang ilang sulbad, partner. Wala ilang sulbad. Ay, huwag mo ingon na tanga, monitoron, magbisita-bisita sa eskwilahan. Dili, makitaan sa mga bata ng pulis. Ay, sa may pangutan, unay mo, igor ka, mangutan na sa guard. Kumusta, Dre? Sa may imong kwa, Dre, okay, sir. The same as usual. Always. Sao na, pag in English?
1: Ambot ni mo ito. Ayok parehas ta sa imong unahon na.
0: Nakalimot na ko kay.
1: Abisaya na lang.
0: Security mangu. Nakaagi mangu pugog security partner. Kalimot na nung ko sa akong mga report.
1: Abisaya na lang.
0: Untoward happen incident sir. Oh, sorry. Walay mga.
1: Dali, mo lagi. Nagi kag security. Unsa may kanang og security guard naman ko na yun. Sana moto.
0: Moto.
1: Unsa may moto sa security guard?
0: Akoan. To receive my salary every PD.
1: Adi, sayop na. Sayop na. Ang moto sa security guard. No entry. No ID. No entry.
0: Sa mo ang panahon, amo na nung yotro. To receive my salary every PD.
1: Every PD.
0: Mana among moto?
1: Lahit din yung tumong kay sweldo.
0: Usa mo na yung purpose mo pagpanabaho. Di na yung sweldo.
1: Sweldo lagi, pero kapantay man ka. Security guard ko ka di. Sa ito pa, gabantay.
0: Gibantayan ni mo imong area. Sa mo, gabantayan ni mo imong sweldo. Hindi mo duwato.
1: Dine na kano, ID no entry.
0: Ano ID no entry? Wala na. Tanag yun. To receive my salary every PD nyo na mo. Maagina mo, bahala mo niya.
1: Bahala. Bahala mong magkagobot. Basta kay mo receive my sweldo. Mo na yung tabo.
0: Mo na yung tabo.
1: Magkalusot.
0: Mano nga kamantay. Uy, tinod. Tanong mo nga si Kurete, ang yuna-huna, ang lapirme. Nusa pa'y sweldo.
1: Ato lang nag-ipaagi.
0: Ikaw, mango, di pangutana, mga kunin mo.
1: Mind condition.
0: Ito, mango, kagwata kaagi, anak. So, mauna, no? So, mauna, atong nakita nga, sulbad. Kung gusto tao practical, kung gusto tao ka nabitaong...
1: Naiparaan lagi.
0: Ato yung mapugngan ba? Ato yung mapugngan nga dili na mahitabo sa usa ka eskwelahan. Magbutang yun. O usa, bisag isa na lang ka min uniform. Ha? Naagi diha anang boy no, mahimong dili man 8 hours. Pero sa mga oras ba nga man, like alas 9, ana, onya, basta na lang gyud makita unta para ang mga bata lagi nga mo buhat ana magpanagana. Panagana unya ikaduha. Dili kung naay uto naay pulis diha partner. Dili kayo mo halimbawa ba? Pagsugod pa lang niya buto,
1: Oh, bu- wala na. Buto na.
0: Oh. Dali kayo siyang maka.
1: Maka-response.
0: Oh, in this, pagsugod niya, buto, wapay na igo. Wato na igo. Kay, su- wala pa to. Kineng, wait, wait, salba. Wait, salba. Siguro, oh. Makaadto na yun ang puleso, di na siya kapusil utro.
1: Kay naara.
0: Oh, kay pero naara kato, duha yung hinagiban. Hmm. Nagpatuyang siya gratrat. Pag abot sa pulis, mingaw na.
1: Wala kay, oh, wala naman. Nakuman na. Naman.
0: Kay munigingon nga mga pulis, tigbantay rin sa kalinaw.
1: Ningon pala, pag-hurot itong bala sa high-fired oh. Firearms, gibunot ko na itong 9mm caliber na naasi ang kilid o nagpusil siyang kagulingon.
0: Oo. Ma'am, nagingon. Matod pa ni Adriel Jack Diggs. Ang skull siguro naa mga CCTV sa likod o sa kilid. Sa tubangan din naay guard mag-monitor. Bisan pa lagi, bisan pag na CCTV.
1: Oh, dili po na nimo matan-aw tanan ng palibot sa usa ka school campus.
0: Maoro tayo trabaho, security magsigig. Maoro tayo trabaho gyud, nagsitan-aw sa CCTV.
1: Magsighangad unya karon ni kadugay ni tan-aw kay naa na sa tan-aw na wala siya mag
0: nalipat.
1: Oh, nabay nabay angay bantayan.
0: Kaliapon ang tan-aw.
1: Oh, og naay security guard. Robbing na lang gyud siya.
0: Robbing. Oh, unya isa ra mabiyaan pud niya gyud.
1: Adili, kung dagan mo, sudyante, di ni mo, ang usar na i-guard siya may butang.
0: Kanya, og robing,
1: lahi ang robing.
0: Dahil di pa rin siya gid ang nasa sod.
1: Na ay robing guard, na ay nasa gate. Ingon na, kung hatagan yun lagi og hugot.
0: Pangitaan yun ba? Oh, sa bagay, kini ato mga leader, mas bright pa manin ato, so naagin sila yung nauna-una no gusaon. Pero, basta kay mauna, ang amo dere, kung taman rata diha, monitor sa eskwilahan, ang pulis mo adtura sa eskwilahan, mangutan na ra sa guard. Uy, unsay, kumusta atong situation dire?
1: Kumusta atong fees and order dire? Nay dagang fees way order.
0: Kung tama ra ina na mahimo sa pulis. Wagid tay mahimo ana.
1: Pananglit, imo na si strictohon nga kinalan mo robbing. Ay ko ra robbing dito nya para nay probe palagbok lang na siya nya aton pusunahan kay mo robbing na po robbing man. Tumuan lagi na nga kinahanglan lagi partner magtambayayong yo dili ingon nga ato lang iasa sa atong kapulisan ang kining seguridad kay pila ra lagi atong pulis
0: di kanon gud kini nga problema seryosohon gyud ni
1: unya nay daghan partner nga mga eskwelahan sa bisan dire sa Bohol nay daghan pang mga eskwelahan sa Bohol nga wala gyoy security guard
0: nay daghan na gyoy
1: even tanod siguro wala ganit tigaliga bantay kay nay ba ano o sa ka eskwelahan mora og wala gyud kuno wala gyoy mo check sa ilahan kwan
0: na lagi dagat kasagaran na akong nakita casual
1: unya open pa ang eskwelahan wala pa ay, I mean wala koral ba
0: kasual sa munisipyo unya uban pod tanod pero tanod dili pod 8 hours siya diha magbantay
1: katuro pod lagi mga dagko nga mga eskwelahan
0: oh moadto lang siya og kanang pagdayong gawas og kining daing sud unya og ari pod ta sa kuan napoy uban nga kadto imong giingon nga ang eskwelahan mo provide og sikyo nila sa MOO
1: MOA unya or magtampo ang kwartya
0: ang ginikanan.
1: Ano? Naginikanan din.
2: Oh,
1: ang parents, lagi. Oh, so muna kay kung magsalig po kag MOA sa itong mga eskwelahan, pila ramapod ko, no? Okay. May appel ang budget sa gwardiya.
0: Oh, sa atong pagbalik, partner, unya, ato ang basahon ang pamahayag pod ni Ate Claire.
1: Ate Claire.
0: Oh, ang reaksyon sa Malacanang.
1: Oh, ano? May tungod sa mga nahitabo.
0: Okay, si Ma'am Aquino, mama na siya ay committee niya is education man. Pagkahitabo dito sa Liti, si Bam Aquino, Senador Bam Aquino, nagpa-imbisiga sa Senado. Unya, matod pa niya, paningkamutan yun kuno nila nga di na yun masubli. Oh. Karon, nasubli sa Buangga.
1: Oh, nasubli naman.
0: Ang pamahayag na po ni Bam Aquino, matod na po ni Bam Aquino, paningkamutan na yun po nila nga di na yun po kuno masubli.
1: Pag-usab?
2: Oh. Ay,
0: Naman na gina naman.
1: Sige, subli. Yeah.
0: Basta nga ka.
1: Dili na kung, malagay ko, anak kita taman sa paningkamot, istorya niya, toriera taman ba? Wag yun ay mitabo.
0: Ang mahimo niya, budgetin ninyo kada eskwilahan.
1: Total, dako man ang budget.
0: Nga makaharong security.
1: Budgetin ninyo para sa security guard sa mga eskwilahan. Para mabantay. Ayaw ninyo, salig peris, may ngunan ba na nipit? Wala may koleksyon nga, himuon. Pero, itros piti
0: di kay puro ra paningkamot nga di masubli
1: oh itros piti nya piti day maingon nga patampohon kay kinantagwardya.
0: Oh, sige. Mga igala, mubalik may karuntaon-taon, humanlang sa mga pipila ka mga pahinomdom.

0: the best view for you.
1: Nagplano ka magpatukod og balay? Una kinahanglan og ayos sa imong building. RAD Construction and Engineering Services offers residential and commercial construction and repair services.
2: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Kalang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1 Siksik sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay moringa, neem, guyabana, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Kung tanan buhaton para sa pamilya, yanong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted gamot ng Pinoy.
6: Pagapagpagaling ng Pilipinas.
7: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across Biduo Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit Intawala Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
9: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
10: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
11: Pisag-asa kadapi, niining kalibutan.
10: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
12: As one who his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luya jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original gawa ng Pilipino. MX3, direkto, bilib.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy! Ang atong health tips for today, mga pinangga, bahin aning tulo ka ehersisyo, tulo ka exercise nga makapalig-on sa atong mga kasing-kasing, sa atong mga heart. Sumala sa psychological study nga gihimo dito sa Germany niadtong 1980s pagani ni makita na diskobrehan nga ang mga lalaki nga mohalok sa ilang mga asawa sa dili pa sila moadto silang trabaho, matag buntag mga pinaga. Mas mabuhi sila og taas-taas, dili moubos 5 ka mga tuig ikumpara sa mga bana nga di gyud mohalok sa mga asawa. Sa di pa natutun-an ang katong tulo ka mga exercise nga mulig-on ang atong kasing-kasing, atuwa sang isgutan ang giingon ni Dr. Arthur Sisabo, usa ka professor sa psychology dito sa University of Kale. Iyang gikolek ang mga data sa nagalain-laing mga doktor, sa mga psychologist o sa uban nga mga leading German insurance companies. Iyahang nakita dito nga ang mga bana nga nagahalok silang mga asawa sa di pa matug trabaho, mas makakwarta sa ilang trabaho. 20-35% mas mudaghan ang ilahang kwarta o mapanalanginan ang ilang panginabuhi o mas less panagsara sila magsakit kaysa mga lalaki o mga bana nga mulakaw lagbalay nga wagyoy goodbye kiss. O nakita sa pagtuon nga kadtong mga bana nga muhalok sila mga asawa sa dili pa mulakaw, mas layo sila sa mga aksidente sa ilahang pagbiyahe. Onya sa mga banag-asawa nga mustorya og I love you, mogakos, dili mo bos 20 segundo. Onya, labi na ka ng mustorya lag I love you. Kanang kinasing-kasing yun, nga kanang tinunanay yun pag storing I love you. Makapababa na sa cortisol, sa stress hormone. So dali ka maulian kung nakay gibati, high blood, diabetic ba ka, nabakay cancer, nabakay arthritis, kulang lang naggakos, kulang lang nagsultik I love you, kulang lang na og kiss, halok. Labi na, kiningiingon nga, pagdulog sa banag-asawa, nindot na siya makaparelieve sa stress hormone. Kung laba di mong ulo, basi kulang lang og dulog pinangga. Sa panahon nga ma-stress ka, kabalo na ka ang sibuhato ni mo sunod, okay? Ang paghalok, nganong makapa-reduce sa blood pressure or makapa-normal sa blood pressure? Tungod kay sa panahon di ay mabati nato ang tamis kaayo nga lihok. Madungog nato ang mga tamis nga mga pulong. Gaksunta uban ang tamis nga paggakos, hugot nga paggakos. Mupa-dilate din siya sa tuang blood vessels o mupa-increase sa tuang blood flow. Butpasabot nga ang mga nangaipit o nagpiot nga mga agianan sa dugo, mag-anam-anam siya o ka, dako, luag, di nakamahay blood. Unya mo ang daloy sa dugo, hapsay na, mo-increase na, mo-daloy insakto, dili na kusog. Balanse na, kalmado na. So, kanang mga ginabikog, bantayan ninyo na, tungod kay ilhana na siya kung ginabikogan mo, labi na halos kada kadlawon, halos kada adlaw, bikogan ta, ilhana na siya nga ang dagong ugat sa atong mga kasing-kasing, nagkabagtok or natay posibilidad nga sakit sa ato ang mga kasing-kasing. Inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kung nakikipambati, buntag ko ito hapon ang pag-inom. Mas maayo before mukaon o inom kadaan sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kusog na gani mo hagok ang imong kauban, ang imong papa o ang imong bana, ang imo bang asawa o ang imo bang anak. Kusog na kay mo hagok, labi na sa mga trabahante, labi na sa mga hagok kay lawas, masing nagputol-putol ang ginhawa tanawa. Matulog na sila, maputol pila ka segundo, base na problema sa kasing-kasing. Base na na'y problema sa baga. Base na na'y problema sa nervous system. Painuma o EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Buntag ito hapon kung grabing gibate Wala gibati, pwede mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule human og panihapon or sa dili pa matulog. Taigong tayong mga binenga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Agalimot sa pag-inom sa mga suplemento ng atong gina-recommend din hi mga binenga. This is Dr. Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
1: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palangi sa EXL Makabuhay Plus na atay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court og sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court og sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palangi, kita kids.
5: Ayaw kalimot ang EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong adlaw. Mga kamakabuhay, nagpadayon karong adlaw ang EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan. Adto na sa Barangay Poblacion 2, Gym, Tagbilaran City. Dool sa KFC, kauban nato si Doc Bri Palangi o ang EXL Makabuhay Health Team. Alang sa usa ka adlaw na puno sa health, wellness o daghang surprises. Libreng health checkups o consultation. Aduna usab chance nga makadaog og kitchenwares, housewares og bugas. Og mas exciting pa, 20% discount sa mga produkto sa EXL Makabuhay Plus. Busa ayaw palabya, pagpa-check up na sa imong health, pagpakonsulta og basin ikaw pa ang usa sa mga lucky winners. EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan, Poblacion 2 Gym, Tagbilaran City, duol sa KFC. Sugod alas 9 sa buntag, hantod sa hapon, karong adlawa. EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan para sa masimsog, mas ligon og mas malipayon nga pamilya. Ato na mga higala, kita-kit sa Poblacion 2 Gymnasium. Mayong adlaw, alas 9:07 na.

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
7: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako day gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede pud ni kanatong tanan.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
10: Where?
9: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
11: DTX 500.
12: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up nako nag 100 na lang.
11: DTX 500.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
15: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
16: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
17: para sa Seth Manalo.
16: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
14: Cash Shally na!
18: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako day ang gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede pud ni kanatong tanan.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.

0: auto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una, herbal strong.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hi, baling malasa. Oy,
6: unsa ka, Brad?
5: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
6: Unsa man imong ATM card?
5: Banknet.
6: Ano problem sa PHCI withdraw?
5: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
6: Abin mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
5: Mao ba?
6: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
5: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na hirong hapon. Nya.
6: O, siya nya.
5: Wala masag ko di habi. Para mintin.
6: Gamintin kag numero?
5: Sagoy numero. Mintin good. Maintenance ba sa akong high blood?
6: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
7: Philippine Standard Time, 11 minutes after 9 o'clock in the morning. Time check atod ganato syempre pa sa Virginia Hot Dog and Big Shot Hungarian Sausage with... Cheese.
8: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman.
9: The Generics Pharmacy.
8: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga Generics Pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
9: Pagpagalingan Pilipinas.
8: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Takna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: Ang bumol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magila ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Alalang, EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong adlaw. Mga kamakabuhay, nagpadayong karong adlaw ang EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan. Ato na sa Barangay Poblacion 2, Gymnasium Tagbilaran City. Dool sa KFC, kauban nato si Doc Bry Palange o ang EXL Makabuhay Health Team alang sa usa ka adlaw nga puno sa health, wellness ug daghang surprises. Libreng health check-up ug consultation. Adunay usab chance nga makadaog ka og kitchenwares, housewares ug bugas. Ug mas exciting pa, 20% discount sa mga produkto sa EXL Makabuhay Plus. Busa, ayaw palabya, pagpa-check up sa imong health, pagpakonsulta ug base di ka pa ang usa sa mga lucky winners, okay? EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan, Poblacion 2, Gymnasium Tagbilaran City, dool sa KFC, sugod alas 9 sa buntag hangtod sa hapon karong adlaw. EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan para sa masimsog, mas ligon ug mas malipayon nga pamilya. Adto na, mga higala, kita-kits sa Poblacion 2 Gymnasium. Wednesday!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
6: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasangkamo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Palingaw mo lihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
16: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Basta na ay hilanat.
18: Dapat matik. Ibay Jessic.
17: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
18: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
17: Dapat matik, iBiogesic.
19: Alagang Unilab yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang sarap.

0: Virginia.
1: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: The verdict is in. The Buholana Radio audience have once again spoken.
5: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
4: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
5: Sa among mga kakiss.
4: Sa mga kabarangayan.
6: Number one.
5: Kalungsuran.
6: Number one.
4: And in the city of Tagbilaran.
6: Number one.
4: Thank you for making us number one. The number one hit music station.
7: Kiss FM. Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, bachoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
8: Narito na ang food supplement ng masa, Cyrus the Virus Herbal Capsule. Isang kapsula, sigurado at garantisado. Kahit wala kang sakit, manghihina ka. Kaya pili na!
9: Tawag ng tanggalan with Boy Kulot.
10: The new Kiss FM 102.3. Yeah. Alam mo, first time ko talaga ma-experience tong ganito at medyo kinakabahan ako kay Boy Kulot. Ano ka ba naman talaga, Boy Kulot? Alam mo, maraming makakamiss kung mo skip ka. Dapat talaga every Wednesday may kita point na naagid ka sa imong programa, Lot, ha?
11: Kaya ako, Digibop.
10: Oo. O saan mo sabot na ito? Mauna na pala yung kuli mo dire, ha?
11: Wala, ganito na. Kasi pilot wala kayo.
10: Ako'y pilot ha, ako'y pilot ha.
11: Pilot na. Okay,
10: grabe ka. Oy, may mundag di ay. Oh. May mundag sa tanang mga naminaw sa programa ni Boy Kulot at ni Sean. Wala si Sean kay naa si Lyle.
11: Kaya lang lakaw.
10: Lakaw na sila lakaw.
11: Cyrus.
10: Oo, uban ni Cyrus. Oh. Ano? Oo. So, dili pwedeng mabalda ning imong programa kay naay daghang nagpaabot sa imuha.
11: Oo, oh, siyempre na dyan. Mga listener na to.
10: Mga listener, no? Mga listener. Alam mo, Lot. Okay, tama. Kabalo ka, Lot, na na-intriga naman good ko.
11: Oo, oh, tama.
10: Pwede mangutana.
11: Galaman, so yung mangutana. I'm so good, eh? Intro.
10: Wala pa. Istorya sa atas. So, grabe ka naman. Masyado ka nagmamadali talaga. Kanabang, halos na matikdan ako, no? Ang mga tanglang kanta ni mo dari sa programa ni mong Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot. Kanang mga hugot song.
11: Kay Love Song Ballad, man.
10: Why, Love Song Ballad.
11: Ang mga request mo na sa mga listener.
10: Ah, request sa mga listeners.
11: Ako lalang gikanta ang ilang mga...
10: Karon, kanta ko ni mo, kinsa'y nag-request ala?
11: Karon?
10: Sa kaugalingon lang ni mo pod.
11: Paano ang kadaho ron? Ikaw, ga-request na eh?
10: Ako? Pagtarong niya, baka gusto mong salako ko unti ka doon.
11: Okay.
10: Kanunay. Paminsan-minsan.
11: Paminsan-minsan.
10: Okay. Kaning kantang paminsan-minsan, Lot, asan mo na siya i-dedicate?
11: Ha?
10: Para kinsa na siyang kantahan, Lot.
11: Para nini.
10: Kanang tinuod lang. Kanang tinuod. Kaya ako, hasta karon ako, Lot, nagduda yun ko eh. Okay. Kuha ko ka kita na agay uyab na ikuyog pagmamista.
11: Awa.
10: Nya, kasagaran mga kuyog ni mo, mga lalaki. Oh. Kasa ba?
11: Kasa. Dey, kung ano yung kaning kataha. Asa, didikit na?
10: Oo. Na ba special someone mo kaning kataha? Kanang tinood? Eh, na ba kay uyab? Na ba kay gipang uyaban? Garo mga panahuna? Kasa ba?
11: Wala ko yung uyaban.
10: Oo.
11: Puro lang.
10: Puro?
11: Puro. Puro. Itawag ito. Wala gitugot sa panahon.
10: O sa'yo, wala gitugot sa panahon, pasti.
12: Istorya eh!
13: Ah? Aray ko!
10: Wala gitugot sa panahon?
11: Ay, tugot sa... panahon yun.
10: Pero sa tinibok, kinabuhi mo, nakauyab na ka?
11: Hindi ha, well, nakauyab.
10: Nakauyab na ka?
11: Istorya
10: na. Hindi, siyempre, nakauyab na ka? Tao lagi na eh.
11: Tao?
10: Ha? Tao?
11: Okay.
10: Oh, sige. Sige, sige. Brother Bear. Hindi ako brother Bear mo, ha. Busy ang brother Bear mo. Oh, sige.
11: Shoutout si Sir Marlon Dilusa. Dahil...
10: Sponsor ni mo? Oh, yun sa lakas ng sponsor mo. Maabot na kapitan sa barangay Manggayan. Oo, sa Balut Store.
11: Balay, ako dahil yung pasalamatan.
10: Yan.
11: Engineer Ben Bacol, dahil sa Yayo Builders.
10: Yayo Builders.
11: Committed to make your dream a reality.
10: Ano sa to?
11: Ang tagline niya.
10: Oh, ano sa tagline niya? Dool-dool sa microphone.
11: Yayo Builders committed to make your dream a reality. Yeah.
10: Committed to make your dream into reality? Diyos,
11: isa pa.
10: Sige, Bisaya Ebe.
11: Ang imong...
10: Pangandoy.
11: Ang imong...
10: Imong pangandoy,
11: imong damgo? Ay, sorry.
10: Alang yaka.
0: Ew, pilingon.
10: Ang sa taong ganda na na, ang imong pangandoy, imong damgo. Mabuang ko sa imo ako luta ka.
11: Masa gigikan to ni Yayo Builders.
10: Eh. Oh, Yayo Builders.
11: Naman si Engineer Benron.
10: Engineer, baka naman. Asa yung office nila pupuntahan ko yan?
11: Sa ko, ano si Manay? Sa Baclayon. Si,
10: oh, asa sa Baclayon. Para kung order sila, naaba kay contact number ni Engineer, pwede makontakt.
11: Order na ito na kan.
10: Adibe, basig, kuha ni Engineer na isibya ang iyang number kung asa sila pwedeng mo order sa Yayo Builders.
11: Ako pang chatan.
10: Lagi ka na!
11: Kalimnanin ko mga shout out dahil sa Facebook ko din.
10: Okay, sige. Ayan, oh. Madam Nita Valderosa.
11: Adi mo ba? Si
10: ng Ottawa, Ontario, Canada. Okay, saman. Say mo, ah.
11: Oh, kaning sa 360 Pharmacy dahil.
10: Ayan, 360 Pharmacy. Oh, okay.
11: Sila Risa, Jinicar, Ami, Junil, Grace, Erica, Jeanette, Cecil, Iris.
10: Og. Kana.
11: Sa FCB, downtown, di mo ba? Ni si Martin.
10: Downtown, dare, no? Sa may sa City Square.
11: City, dire sa City Square. Aling daw sa Malmis Dapit.
10: Malmis Dapit?
11: Alturas yun daw.
10: Ay, oo, tama. Ang say, kaano na? Say, street na siya?
11: Kaano? Sa Miguel Paras.
10: M. Paras? Hindi, M. Paras yan. Jacinto siguro?
11: Oo, Jacinto.
10: Jacinto, no? Oo. Na si Mom Marhil diya, si Mom Marhil na.
11: Oo, si
10: Marhil yan, Marhil. Oo, kaibigan ko yan eh.
11: Marisa, Abi, Ana, Gelo.
10: Ayos siya. Sikat ka. Masyado kang sikat, ha.
0: Ew! Pilingon!
11: Napanay, ma'am, kanisa, butika ng bayan.
10: Si butika ng bayan. Oh.
11: Idol ni Digimol.
10: Oo, si, ano, Boss Floro Rinca. Oo, Boss Floro Rinca. Boss Floro Rinca, salamat sa tabang, ha.
11: Napashout out din sa iyong mga staff, ano, sa butika ng bayan. Si Angelina Evangeline Luz Viminda.
10: Luz Viminda, Luzon, Visayas, and Mindanao.

0: Gaapon pa to eh. Kakalman to eh.
1: Oo, oh, diba? Gahapon pa eh. Diba? Pero, pasalamat ka kayo pakaong ka ni Lizelle Amolo, oh. Diba? Juice o katong...
2: Si Ivy,
1: oh, diba? Wow, si talaga naman. Lamia, oy. So, wala ka na mga sponsors na pasasalamatan. Unya na po, pag umali mo kanta.
2: Okay,
1: mo. Lakaw, subukan ako ni Mambino sa... Hindi, makasabot na si Mambino sa accounting na to, tsaka si Maricel, tsaka si ano, si Teng Odna. Di ba? Ayan na naman, oh. Wag muna ho kasi kayo mag-ano, at hindi pa ako kumakanta si Boy Kulot. Ha? Si ano, Marie Rain Cabagnot Omentado. Oh. Oh. 360, naala ka, di ba? Buti ka lang bayan, naala ka. Ha? Ano pa? TGP.
2: Sawal.
1: Padong na. Padong na. Rose Pharmacy. Padong. Padong na. Padong. O gang ano? Mercury.
2: Mercury lang yun. Huwag sa alturas. Daghan.
1: Oh, daghan? Ayos ah. Kaya pala, bahong tambal ka eh.
2: Kakaroon ba?
1: Blooming
2: lang.
1: Kakaroon na naman eh. So, blooming, tadya ka. Blooming. Kargano tayo ng problema, kaya hindi tayo dapat itumba ng problema. Oo. Ay, batiin muna natin tulad kasi nakikinig sa atin, no? Si Jeyo Rodriguez at saka si Tyrone Asnahon ng Vice Governor's Office. Oo. Hinahamon ka nila. Singing contest rock. Oo, payag ka? Payag ka? Singing contest? Ha? Oh, sino yan?
2: Si Engineer Bumatolo.
1: Oh, tinan mo, pumayag siya. Oh, sabi ko sa iyo eh. Engineer! Ano sa pangalan niya? Engineer Ben Macol. Engineer, ako po si Bob Goodman. Ha. Pwede niyo ako makasama araw-araw.
2: Kala number niya, ang akong contact number lot, seal and Viber number.
1: Oh.
2: 0933-865-5674.
1: Tanang mga tang yan sa construction.
2: Oo nga, sa construction.
1: Diyan mo siguro kinuha yung binahay mo, no? Sa tip-tip, no? Nangutang ka, no? Ha?
2: Di, utang ay cash, di siya.
1: Cash? Wow. Much money ang kulot, ha? Engineer Ben Macol, Bob Goodman po, ha? Bob Goodman. Yayo Builders, hihingin ko yung number mo, engineer, ha? Ako, samahan mo rin ako, engineer. Wag lang si Boy Kulot ng Boy Kulot. Baka pagdating ng araw, makita ko, kakasuporta mo kay Boy Kulot, eh. Nakaribond na ang buhok neto. Nako, ewan ko na lang. Olot! Okay na ba? Yayo Builders. Alam ko yan, eh. Sabay, ano yan, eh. Sa, asan yung location niya? Unahan sa, kuan, poblasyon?
2: Wala ba
1: kung kadong? Sementohin kita dyan. Iba ka gusto mo sementohin kita yan.
3: Ew! Pilingon!
1: Alang yaka. Oo. Saan? Saan?
2: Sa Baklayon lagi.
1: Sa Baklayon. Dako, alam Baklayon. Taka, alam ka.
2: Ako pa rin subay na saan
1: eh. Alam mo, engineer, pasimento mo nga to si Kulot.
3: Ew! Pilingon!
1: Okay, engineer Ben?
2: Ben Macol.
1: Macol, mayong buntag, sir. Ito na ang oras natin, 44 minuto, sumuan mo na ba yung alas 9? Ito na, ladies and gentlemen, first na makasuban, si Bob Goodman, and I'm very fortunate na makasama si Boy Kulot sa isang katangi-tanging programa matag Wednesday. Ito ang Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot. Okay, tira. Taro nga, ha? Hindi tapakaulaw ni engineer, ha? Pag hindi mo di mo matudlo ang location ni engineer, sisimentuhin ka niya. Ladies and gentlemen, Boy Kulot, Tawag ng Tanghalan sa The New Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Thank you.
1: Okay ba?
0: Thank you, thank you, thank you. Oh, galing, galing naman. Nakikinig daw sa iyo si Doc Bri.
1: Ay, I mean, no,
0: oh, microphone mo.
1: Shut up ni Doc Bri sa...
0: Yung kuan, kaning EXL, makabuhay. Oo, naa sila diyan sa may Poblacion 2 Gymnasium.
1: Ha?
0: Oo, last sila karon, last day nila karon. Oh, caravan, oo.
1: Wow, dito po si Sean karon.
0: Oh, to si Sean, si Sir Peter, si Cyrus. Kasama niya si Doc Bri. Oo. Okay? So, may mga bumati ba? Ah, ayan si Madam Nita, oh. 'Di ba? Asan? Hindi. Ito naman, no. Ayan, no. Kitang-kita ka, oh. Ganda lalaki mo, eh.
1: Ay, tawag nga si Sir Lito.
0: Ha?
1: Ay, masyad out, eh. Pili, eh. Huwag si Pringiyog, huwag si Lito.
0: Oh.
1: Niluwag, diya sa San Isidro.
0: Niluwag sa may San Isidro?
1: Ali.
0: Asa man, niluwag o nihiot?
1: Lito, Lito.
2: Ew, Pringiyog.
0: Oh. So, pasalamat. Imong pasalamat, mga pasalamatan mo. Okay? Balika ang imong sponsors.
1: Oh, balikon ako sa mga...
0: Baduol sa microphone.
1: Si, paano si Marlon Dilusa na sa Balut Store.
0: Oo.
1: Sa Mangga.
0: Oo, sa Mangga. Si Kagawad, si Kagawad. Then si, Yayo Builders. Ayan. Okay.
1: Committed to make your dream a reality.
0: Oo, in Visaya, ang inyong pangandoy...
1: Inyong pangandoy...
0: Damgo.
1: Ang himuon. Ang inyong damgo... Okay,
0: eh, English.
1: Committed.
0: Committed
1: to make your dream a reality.
0: Committed to make your dreams a reality. In Bisaya,
1: ang imong damgo himo.
0: Oh sige, wala lang, wala ka na maalong. Ato na ka?
1: Shout out sa Mendez, sa Kunikol, si Mommy Faye, si Roth, si Marjog, si Kasel, si May.
0: Oo, kay panagsara raban, mag-greet na sila lot, no? Salamat, salamat lot, ha? Sunod Wednesday, okay?
1: Ikaw, Gapol.
0: Ha?
1: Oh,
0: sobra ka na, sobra ka na, sobra ka na. Hindi, sa inyo to ni Sean, eh, yung best friend, brother bear mo eh. Salamat, ha? Salamat, salamat, salamat, ha? No, amping ka sa kanunay, ha? Committed to make your dreams
1: reality.
0: Alam niya, pinahirapan ang mundo ko. Oh, committed to make your dreams into reality in Visaya, ang imong pangandoy. Oras natin, alas 9:53 na may mundag. Masarap pala kasama si Kulot. At least nakutaw ang inyong daigdig. Nakutaw ang inyong kalibutan. Tawag na Tagalog, Boy Kulot, dito lang yan. Sa Love Day Midweek. Sa The New Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicine sa Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag adlaw o banan sa maligamgam na tubig makatabang sa hingsong na panglawas o glikay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibok ang solusyon alang sa simsog o luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong adlaw ayaw kalimot diya sa may Poblacion 2 Gymnasium tapad sa may KFC. Mga kamakabuhay, nagpadayon karong adlaw ang EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan. Ato na sa Barangay Poblacion 2 Gymnasium, Tagbilaran City, dool sa KFC. Kauban nato si Doc Brian Palange o ang EXL Makabuhay Health Team alang sa usa ka adlaw na puno sa health, wellness ug daghang surprises. Libreng health check-up o consultation, aduna usab chance nga makadaog og kitchenwares, housewares og bugas. Og mas exciting pa, 20% discount sa mga produkto sa EXL Makabuhay Plus. Busa, ayaw palabya. Pagpa-check-up sa imong health, pagpakonsulta og basin ikaw pa ang usa sa mga lucky winners. EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan, Poblacion 2 Gymnasium, Tagbilaran City, dool sa KFC. Sugod alas 9 sa buntag, hantod sa hapon, karong adlawa. EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan, para sa mas himsog, mas ligon o mas malipayon na pamilya. Ato na, mga kahigala, kita-kit sa Poblacion 2 Gymnasium.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Uy! What a-
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
3: Rexido Forte!
1: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
3: Rexido Forte!
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
3: Rexido Forte!
2: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial, ang atong kadulngan.

ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pag may rakaf na put mo.

Dok Briming Adlaw, nakoy pangutana kung wala ko'y gibati, healthy ba ko? So, kini nga pangutana ato nito bagon pinangga. Sa ato pa kung wala ba tay gibati sa dughan, wala tay labad sa ulo, maayo ra gyud tong gana sa kaon or unsa ba na mga ganaha mga pinangga unya makatrabaho ra gyud ta, nagpasabot ba na siya nga healthy gyud ta? Daghan mo ingon, bantayan nato. Okay ra jud ko do kay wa man ko gibati, pero mao ni siya ang usa sa pinakadelikadong maling akala bahin sa panglawas. Ang kamatuoran mga pinangga, ang tinuod na ay mga sakit nga mahimong nag-progress na siya sulod sa atong mga lawas bisag walay klarong simtomas. Ang World Health Organization nag-ingon nga kadaghanan sa mga tao nga naay hypertension wala makabantay sa mga simtomas. Mao nga ang pag-check up sa blood pressure, mao gyud na siya pinakamaayong paagi para makabaluta kung na high blood na ba ta. Pagpasagdan magunang high blood pressure mga pinangga, wa kakabalo nga pila na siya ka bulan, hantod ganing uban, iabot nagtuig, pila ka tuig. Why? Check sa ilahang blood pressure. Mahadlok siguro, dili manguna kahadlokan kay naamanggoy natural nga pamaagi nga ma-manage regyud ang ato ang mga high blood pressure, hypertension nato mga pinangga. Naay natural nga pamaagi, dali ra pinangga. Nganong dali og naay natural makaingontag natural nganuman kay ang hypertension is part sa ato ang lifestyle. Sa atong naandan ra, sa atong mga na-imbalance nga mga naandan, wa na to ma-correct ba, wa na to ma-balance, wa na to ma-regulate, na ay balaod. Health principle, ingnon pa yun na to, basic health principles, mauna siya'y guide na to, sundo na to, i-practice na to, himuon na to nga kabahin sa ato ang bagong habits, maginahinay o ka-manage, ma-balance ang ato ang mga imbalances. So, kanang ato mga high blood pressure, maginahinay po na siya kaulian pinangga. Mauna nga, dili hadlok. Ang labing hadlok, ang mas hadlok, ang heart attack, kay ang high

0: blood pressure, mapasagdan gani ang high pressure na to, mo create na siya og crack, pagliki sa ato ang coronary arteries, mga dagkong ugat sa ato ang mga kasing-kasing. Ang LDL, cholesterol, sayon kaayo matrap anang mga crack, mga liki sa ato ang kaugatan, dagkong kaugatan. Nganong na ay crack or na ay liki, tungod sa taas nga pressure gipasagdan. Og tungod kay naamay crack na ay LDL cholesterol, tapak, no? Mutapak mangguna sila para dili ta mag-bleeding. Tungod kay sigig tapak, ang LDL cholesterol makapabara siya hinay-hinay o niya malumos ang imong kaugatan, hantod ang imong oxygen og dugo dili na kaayo makasupply sa imong or sa atong heart muscle. Diha na magsakit imong dughan, atake, diha na dayon. Diha na dayon, nato madungog nga, hala, maayo pa man istorya na mo ato ni brother, ni gahapon, ni sister. Maayo pa man istorya na mo ato ni kumare, miaging simana. Giatake naman, namatay naman, or giatake naman, simba ko lang no, namatay no. Pero maubay na yung kamatuuran. Maling akala nga gahapon pa man mi, maayo pa man to. Gahapon or miaging simana, maayo pa man to. Kasi ang maling akala, abi nila or abi nato nga ang pag-atake sa kasing-kasing, bag-o lang ng nahitabo or kalit lang na mahitabo. Actually, pila katuig na siya nga ang blood pressure perminti taas gipasagdan hantod na ginahinay guba sa tong kasing-kasing, guba sa tong makaugatan, hantod mi crack pinangga. Asay mas hadlok kung mahulog sa heart failure. Ang atong kasing-kasing, grabe ang iyahang trabaho diha. Mangusog na siya para lang ma-stabilize ang insaktong pag-pump sa dugo. Taas kayang pressure, iyahan ang ginapangusgan nga, mabalance lang yun ang pressure sa imong kasing-kasing. Tungod kay, nagapangusog siya. Unsay mahitabo kay muscle man. Unsay prinsipyo sa ato ang mga muscle pag magapangusog. Mubaga siya, dili? Yes, mubaga. The same sa atong kasing-kasing. Pagtaas kag BP 130 over 90, hinahinay na siya nga mupaguba. Although di na muguba dayon, pero kung magsigi ang imuhang BP 130 over 90, 140 over 85, 140 over 90, 140 over 100, hinahinay na muguba. Tungod kay nagapangusog siya, labi na pag mo 160 na gyud ka, mo 150 na gyud, mamaga pud ang atong muscle sa kasing-kasing. Pero ang problema, kay namaga naman siya, mahimo pud siyang mubagtok. Kay ni bagtok naman siya, mao na nga maluya na pud ang imong kasing-kasing. Dili siya makapa pump insakto. Mao na mahulog siyang heart failure. Pagtaas ta og blood pressure, mga pinangga, og mapasagda nato ang pagkataas sa blood pressure. Ang high pressure mao na siya usa sa mga makapatangtang sa mga ginagmayng tapak sa cholesterol or plaque dito sa imuhang ugat. What happened? Kay natangtang man tong nagtapak, murang nagtibugol, natangtang tungod sa kusog sa pressure sa imong dugo. Kabalo mo mga pinangga, asam bahina sa atong ugat, sa atong lawas nga sagad mabutangan diha og cholesterol, nagtapak na siya dito niya. Pag once taas imong blood pressure, matangtang to siya. O niya, pag once matangtang na siya, mo travel na siya paingon dito sa ato ang mga ulo or sa atong utok. Mao na siya mo plug dito sa mga ugat sa ato ang ulo, sa atong utok. O niya, mamatay ang brain cells nga naman, kay natuok man, nalumos man. Asa nagikan nga cholesterol nga nagtapak, sagad gikan lang sa imuhang liog binangga. Kanang dako diha nga artery, kanang gitawag carotid. Sa Bisaya pa carotid. Pero sa in English kuna nga pag-pronounce mga pinangga. Carotid. Carotid. Yan ha. Atuan ng English-English sumurag arti mapod kay pinangga no? Kung English na to. Sa Bisaya carotid. Kanang dagkong ugat diha sa atuang mga liog. Maunay gitawag ischemic stroke pinangga. Ang cholesterol nga nagtapak sa imuhang dakong ugat sa imong liog tungod sa taas nga pressure, kusog nga pressure, naginahinay ka, kang-a, kaluag, hantod na tangtang. Pagkatangtang niya, mitravel paingon sa imuhang utok mo, stack up siya dito sa mga gagmayng ugat dito sa utok. O niya, kaya na-stack up man, malumos ang mga brain cells dito. Mamatay dayon hinahinay, hantod maatake stroke mga pinangga. Ingana, pwede pod, tungod sa taas nga pressure, mo create, mo cause siya og hemorrhagic stroke. But pasabot, nag-bleeding ang ato ang utok pinangga. Nagdugo dito. Nga naman, Mubuto mangod ang ugat nato diha, kay naluya ang ugat. Nganong naluya? Basta perminti taas ang BP, makapaluya sa atong ugat. Taas ang pressure. For example, lastiko, no? Binato ni mo na, may iuli ni mo, okay ra. Pero kung magsteady ang binat, mo create siya og init, muguna, maluya, maputol. Ang question, maputol ba sa dayon? Kay gibinat nimo kausa or panagsa? Dili. Pero kung steady ang binat, mo create siya init, dali siya maputol. The same sa ato ang kaugatan nato sa atong ulo. So ayaw pasagdi kay wala lay gibati, maling akala. Pag-check si mong BP, taas mong BP, hala, inom sa tambal. I-change ang imong lifestyle. Mangutana ka. Mangutana ta, unsay angay na kong buhaton. O kung mo inom putag mga tambal, mga drug medication, basta i-recommend lang po ang insaktong pag-inom tubig, inom yun og daghan tubig. Labi na ka nang nagainom og losartan. Pag mo inom kag losartan, ginagmay imong tubig inumon, posible nga tungad to madaot ang imong kidney. Pero kung mag-inom kag losartan pero hinginom kag tubig, safe imong kidney, safe ang imuhang kaugatan sa imuhang ulo, layo ka sa stroke, layo ka sa atake sa kasing-kasing. So unsa kadaghan ang tubig, at least di maubos 7 ka basong tubig kada adlaw. At least pinaka baseline 7 ka basong tubig kada adlaw. Dungagi gamay kung tan-aw nimo nga murag lami imong paminaw 8-9 ka baso tubig kada adlaw. Walay labot kung almost constant ang imuhang singot tungod sa kainit o sa imuhang klase nga pagtrabaho.
1: Stay tuned in mga pinanggaw. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
4: It's
2: basta healthy, happy!
0: Maling akala, kabalo ba mo mong pinanggaon sa ang vascular dementia? Kana bitawong ang imong ugat sa imuhang ulo naghinahinay og ka-damage. Tungod kay napasagdan ang blood pressure, ang cholesterol, mitaas ang LDL, cholesterol, unya taas ang blood pressure, mopabagtok, mopagamay sa kaugatan, paingon sa imuhang ulo. Or dito ba sa imong ulo? Unya, nag-clog up na dito. Mauna siya ang makapaguba sa imuhang memory, malimtanon ka, o sa imuhang thinking skills, sa imong cognitive function. Ang imuhang paghuna-huna, apektado. Basta ang daloy sa dugo paingon sa imong ulo, sa imong utok, sa atong utok, maguba, mag-clog up mga pinanga. Mao na nga dili gyud maayo nga pasagdan ang high blood pressure mga pinanga. Maling akala, dili lang ang atong kasing-kasing baya. Dili lang baya ang atong kaugatan sa utok madaot, pati ang atong mga kidney og pati na pod ang atong mga mata. Kay ang taas nga pressure mo pa daot na siya sa mga gagmayng mga ugat diha sa atong mga retina sa atong mga mata. Mao nay mo cause og blurred vision, hanap nga mata, or makapabuta po na pinanga. Timaniha, ang taas nga BP makapabuta. Unya, ang taas nga BP makapaango-ango. Makapawalay buot. Tingala ka nga nganong daghan sa mga senior citizen di naganahan mabuhi moabot og 100 kapin kay daghang gipang ango-ango na wala na ang ilahang panimuot. Mura nag mga bata di na masabot ang kinaiya tungod di na usa sa mga hinungdan na pasagdan ang blood pressure. Dili pag hinginom tubig madaot di ang ato ang pangutok pinangga. Simple, tubig, simple, manage ang blood pressure. Ayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human panihapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress o nagtrabaho sa normal nga pag-repair o recovery sa cells o tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa Chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant o anti-inflammatory potential. Giresearch kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon o oxidative stress sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems o protection sa atong brain o nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapon na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential nini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection. Samtang ang vitamin C o B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Buhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active, and healthier life. Labi na sa mga banhod og kamot ha, sakit og banhod nga mga tikod, hawoy nga mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na na, wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya, kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig. Panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kung magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching o pagligog dagat mga pinangga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto o dalita maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinangga, kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, duha to tulo ka kapsula, bisag duha, mawala na mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, i-diabetics pa ta gani mga pinangga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangko nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. Hinumduman na ito mga pinangga nga ang kahimsog sa panglawas, dili ra mag-agad kung unsay resulta sa laboratory results, ha? It is also about how we think and how we live. Kinahanglan i-practice nato ang pagdisiplina nga dili ka mag-agad nga ma-motivate ka. Discipline before motivation. Ayog hulata nga hantod mo feel ka nga murag mas ganahan ka, dasig ka, motivated ka, ay hapaka mo alaga mo atiman sa imuhang kaugalingon. Naay mga buntag nga murag di ka ganahan mag-exercise. Usahay pod, may lag-usahay lagi, ganahan kita mo kaog mga unhealthy food. Dili healthy nga pagkaon. Usahay, ipapostpone ni mo ang imong check-up. Usahay, ipostpone ni mo ang mga supplements, mga medication ni mo pinaga. Unya-unya on ranimo. But successful health habits are built by discipline. Kana bitawng gusto ta nga ang atong mga pag-anad, kana bitawng mahimo nagyung consistent bitaw, magsugod ra gyud na siya sa pagdisiplina sa imong kaugalingon. Mao na giingon ni Napoleon Hill nga patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success. Pailob, padayon, unya pasingot, but pasabot, grabing sakripisyo, grabing agwanta. Unya ka na agwanta baya, mawala rapo na, ngadto-ngadto, kay maanad naman ka. Maudaw na siya ang dili mapiling na kombinasyon para sa kalampusan. Maging successful ta. Ngay ka doon punto mga pinaga. Ang ato ang future nga kaugalingon, future self. Pag maabot tag 70, 80, 90, makapasalamat ka sila sa atong ginahimo karon. Kung edad ni mo 50, 40, 60, kung tanawon ni mo ang imuhang future self, makaingon ka ha ang imong kaugalingon, salamat ka ayong idara ha, kanang 60, 50, 40, salamat ka ayos sa imong ginahimo anang panahona. Kaya di unta kuma, abot aning tuigarong. O baka ha, moingon ang imuhang future self, uy, salamat kay ha kay pag-abot ako kutsinta, gitagaan, jugo ni mo. Mauna ni resulta sa imuhang sigarilyo. Mauna ni resulta sa imuhang pagkadili matulog sa'yo. Wa kay exercise. Mauna ni Ron, tungod sa imuhang pagka-chismoso, chismosa. Mauna ni, nagsakit na ni akong kasing-kasing. Kaya di na ako katulog. Ika na din mga chismoso, chismosa. Kana bitaw manglibak ta pinangga. Maglisog tagtulog ini kagabi eh. Hinumdumi pinangga, matag healthy nga pagkaon, investment na siya. Matag baklay, exercise na to, investment na siya. Matag maayong tulog na to, magabi, investment na. Every repaired relationship is an investment. Every good habit is a deposit into your future.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy! Happy.
4: Hoy, nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nganong importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipilara og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang inon natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. ang kakulangan sa mga vitamins, minerals o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tanggibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ha? Isa ka basket? Kagamay anang kapsula? Yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ra gyapon na, gulay ra gyapon na, sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag, sa udto unya before you sleep inig kagabi, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. At doon ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy.
0: Monigingos kasabihan, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Dreaming about a healthier future is good, but a dream without daily action remains only a wish. Magdamgo ka, mangandoy ka nga maging himsog lang unta ang imong kaugmaon, maayo man na siya. Pero kanang damguha, pag di nimo na siya himuon matag-adlaw nga paglihok, i-apply nimo matag-adlaw, pangandoy na lang na siya, magpabili na lang na siyang pangandoy. Managingon sa 3 John verse 2, "Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health." Ipanghinaot gyud sa Word of God, sa pulong sa Ginoo, nga labaw sa tanan, magmalambuon ta, mulambo ba, muprosper ta, dili lang sa mga butang, kwarta, kabtangan, kundili apil na ang atong kahimsog sa panglawas. Ang Proverbs chapter 27 verse 12 nag-ingon, "A prudent man foreseeth the devil and hideth himself." Ang usa daw kawais nga tao, iyang ginatanaw ang mga danger. Early pa lang, ginatanaw niya unsay cause and effect ani, unya nagatake siya action. That principle applies beautifully to preventive health, mga pinaga. Di na tuhulaton nga tong lawas makulaps, ay hapata magsugod og atimas tong lawas. Karong adlawa, let us remove this maling akala. Kung wala ko'y gibati, healthy ko, mali iyan. Dapat ilisa na to na siya og ayaw hulata ang simptomas. Dapat makabalo ka sa imuhang yung numero. Kabalo ka sa imong blood pressure, kabalo ka sa imuhang laboratory results. Unya, i-change ang imuhang lifestyle before ang sakit mupugos nimo sa pag-change. Murag maulaw ta, no? Urag ulaw ba? Nga ang sakit na maoy mo tuklod na to para magbag-o ta. No! Change your lifestyle before disease forces you to change. Hinumduman nato, prevention is not fear. Ang paglikay, dili na siya kahadlok. Ang paglikay is wisdom. Prevention is wisdom. This is Doc Bri Palangi, magaingon ang grasya kalino sa Dios. Mananatong tanan og mag-aayo sa tanan nato mga balatian. talayo ng Diyos.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Si Melissa Montayre, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, manggod na diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan magod siyang side effect. Nangyatan ko og alternative. Nag-recommend akong father, gitrodus niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, magod na effected siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Wala na ako siya na experience. Consistently, for 2 months, nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako, ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: EXL Makabuhay.
10: Provijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga ngalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
9: Makabuhay.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Ay, EXL Makabuhay.
11: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingawas ng akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
9: Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: 102.3 KSLM. Ay nako mare, ooperahan daw ako.
13: Ooperahan ka? Saan?
12: Sa bato daw.
13: Ano?
12: Oo nga.
13: O eto, subukan mo.
12: Ano to?
13: MX3, ang bagong fruticutical treatment. Ito ay nakahagaan ng pakiramdam at mabisa rin sa mga sakit tulad ng cancer, hypertension, diabetes, kidney and skin diseases, ulcer, cataract, glaucoma, asthma, arthritis, sakit sa puso, hemorrhoid at iba pa.
12: Sige nga at masubukan.
7: Nagdaan na ang ilang linggo at eto na si Mrs.
14: No more talk of darkness.
13: Mare, mukhang masaya tayo ah.
12: Kasi hindi na ako operahan. Nakatulong talaga ang MX3 na yan.
13: Ano yung ginagawa mo?
12: Eto, pa-phantom-phantom na lang.
13: Anong phantom? Phantom of the opera?
12: Hindi. Ito, hinahanda ko ang phantom mark ko.
7: MX3, the real fruity-sutical.
15: Is your air conditioner struggling to keep you cool? Are your refrigerators and chillers not performing at their best? Call Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services for all your residential, office, and commercial HVAC needs. We're your one-stop shop for everything air conditioning and refrigeration. We offer a wide range of services, including installation and dismantling, cleaning and maintenance, free on charging, checkups, repairs for air conditioners, refrigerators, and chillers. No worries. We'll get it running like new. Call us today at 0951-500-2383 or visit our Facebook page, Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services, located at CPG North Avenue, Taloto, Tagbilaran City. Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services. Cooling comfort.
16: Reliable care.
17: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herbal.

0: Mini Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay. Makadungang ug palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August

0: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Red Horse Beer. Lamian, suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the art.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kaya sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Makabuhay day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits!

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Strong sa una, Herbalz Strong Karun.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbalz Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbalz Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Messenger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
0: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon. Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guli.
4: Sa una, magudyuday maligo lang kung buwan nun. Kapoy, kiksigig kabo, usahay, mapangong pagkalit ng tubig, karon aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa kumaligo.
3: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
5: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

0: Ang serbisyo sa panubig kanunay nga giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated nagunahuna sa kaugmaon sa atong panubig.
1: Ako dai si Rain Galvet usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
4: EDM-PC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services. EDM-PC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car, and Van Rentals, Motor and Car Wash, and EDM-PC Videoke Lounge, now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. EDM-PC Gasoline Station, value your money.
5: TTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom TTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
5: TTX 500. Mabalisa mga butika.

0: ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.

0: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
2: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
3: More water, more life.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na klima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na klima. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Come to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
5: Tiguang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sa amin sa ako mga apo.
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare. Unhan sa muna kong dagan.
6: Uy, what ako?
7: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Hi, baling malasa, oy.
10: Unsa ka, brad?
9: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
10: Unsa man imong ATM card?
9: Banknet.
10: Ano problem sa PHCI withdraw?
9: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
10: Abi nimo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
9: Mao ba?
10: Sabi po ko'y banknet ATM card, withdraw man galing ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
9: Ay sige, sa PHCI, tanhay kung mo-withdraw. At to, magkustanhay rong hapon. Nya.
10: O, say nya.
9: Alamasag ko diha, abi. Para mintin.
10: Gamintin kag numero?
9: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
10: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
11: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
13: Rexido Forte!
11: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
13: Rexido Forte!
11: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
13: Rexido Forte!
12: Maunang discarding nako. Discarding bisnak na to.
13: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pack na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
15: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
17: This is Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially walang wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, so capsule sa buntag o do. Pagkagabi, to capsule din. Salamat, EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
16: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
18: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko, karong August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now exactly 1:15 in the afternoon. And today is Wednesday, it's Love Day midweek here on the new Kiss FM 102.3 Bohol. And yes, ito na naman ang inyuhang girl, it's me, your girl, Jayanne, ang inyuhang makauban karong hapuna. And welcome sa paborito ninyong programa, ang Dear Jayanne, ang maghatag o kinabuhi sa inyong mga salat. And hello to Sir Peter Navia nga namino karon. And from Dudong, Serna, shoutout ko ni Erwin Dumay sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Thank you so much kaninyo. Ug maayong hapon sa tanan nga namati karon, no? Medyo nakuan-kuan na tong boses mga kakis kay gikan gyud ta giubo, no? Moong kamo pag-amping gyud mo sa inyohang lawas. So, galakaw ko ganina mga kakis, grabe gyud ka init, no? Mamaak gyud kaayo ang init. Grabe gyud. So, maunang kamo, ayaw mo kalimot pagdala og tubig. Para always ta nga hydrated. Anyway, karong hapuna na ako'y pangutana para ninyo. Unsa kaha kung moabot ang panahon nga ikaw na mismo ang makasinati sa sakit nga imong gipabati sa una sa laing tawo. Kung sa una ikaw ang nagbinuang, karon ikaw na ang gibinuangan. Kung sa una ikaw ang mibiya, karon ikaw na ang gibiyaan. Mas doble gyud ang sakit, no? Kay samtang naghilakat tungod sa gibuhat nila sa imuha, makarealize pud ka nga og makaingon, mauday ni ang gibati sa tawo nga akong nasakitan sa una. Anyway, it is now 1:17 in the afternoon. And here's another love song, How Did You Know? And this song is brought to you by Virginia Hot Dog and Big Shot Hungarian Sausage with Cheese.

Nakadungog na ko nga uyab di ay siya ni Jomar. Kalit lang ko na hilom o gipawong dayon na ko ang ako ang cellphone. Doble ang sakit nga akong nasinati. Buot pa sabot. Giiladra sa day ko ni Jomar. Gibiyaan ko ni Ryan. Unya, karun pati si Jomar. Igora na isad ko niyang gigamit. Wa ko katuo nga mahimo niya ni Sakwa. Dear Jayanne, tungod sa mga panghitabo, na-depress gyud ko. Murag nawala ang ako ang kusog o gana sa adlaw-adlaw. Sige kong huna-huna sa akong mga sayop, sa akong gibuhat ni Ryan, o karon apil pagyod ang nahitabo kang Jomar.

Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion

0: Dos Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palangi, kita kids.
1: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
5: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa.
2: Ah, kuya waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maunang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bag

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Senmig Light, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, Senmig Light.
5: Drink responsibly.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita?
6: Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
7: Wow, mas maayo pa?
8: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo! Aro, new Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pila, pila.

0: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: DTX 500!
3: DTX 500? Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
4: At sa Panginoon.
3: Ay, una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: 102.3 KSFM.
6: A music you can't forget. 102.3 KISS FM.

0: pak, swak ko na! 45 pesos ka? SRP!
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
0: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
3: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Kinsay ngalan nato sir?
7: Paul Mercado diay ni sir.
6: Motanan lang ko kanang gatumar ka og DTX 500.
7: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mangug ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi. Kay ni hubag man, hubag pura kong tiil, ginailantan pud ko. Palit og DTX 500, ninom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa susdown. Kaayo ko, may review. DTX 500 ra gina kaayo nako. Labis jud kaayo, sir. DTX 500.
8: DTX 500. Mabali sa mga butika.
9: Enjoy your work at the office. Music on 102.3 KISS FM.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. We've got 16 minutes after 2 o'clock in the afternoon. And yes, shout out to Sir Lord Saranillo nga naminaw karon. And also shout out ni Ma'am, oh sorry, ni Sir Mark Joseph Mosqueso. Pa-shoutout po ako sa mga trabahante sa YP Construction Supply sa Dao, Tagbilaran City. Alright, sa tanang taga YP Construction Supply diha sa Dao, Tagbilaran City, maayong hapon kaninyong tanan ug maayong pagpaminaw sa KISS. Mga ka-KISS, bisan unsa pa ka ka-busy ang inyong adlaw karon, ayaw kalimot paghatag o gamay nga panahon para sa inyong kaugalingon. So relax lang o enjoy sa atuang mga awit karong hapuna. And here's another love song. Love moves in mysterious ways right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: να σα μποχο live. Πανουγκά παρά σατανάν, καλή πάει σατανάν.
1: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
2: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bye!

0: Tigawang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy, what a-
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Bye!

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
3: Jimilin ko, sir. Dead any, sir. Tagamanugan sa Bongga del Norte. Sa una, hindi dyan ko katulog, sir. Magmulmul niyong pikas na ko nga batang. Nga high blood po ko. Nga masulibod ko kalipong. Yung maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muok niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit niyong akong ulo. Karong kaluyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. Dito X500 umay tisira dyan nga akong ginainom, sir.
4: DJX 500
5: highly recommended
4: sa mga eksperto.
5: Mabalik sa pinakadulga mo tigis sa yunga.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy pare, nindot agyud sa imong balay oy. Ang imong bintana o glass designs, modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
5: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
4: JNW Glass and Aluminum Supply, unsa man nilang mga serbisyo?
5: Sila ang kasaligan sa paghimo og pag-install og sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions ug daghan pa. Para sa balay o negosyo.
4: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo-install og glass windows para sa akong commercial building.
5: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sa't ka mag-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
4: Sige pare, muadto gyud ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
5: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply and the makipartners sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
6: You expired, O Jesus. But the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us. And increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: EXL Makabuhay Health Hour.
9: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. At tuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapaabot ng inyong mga katanungan na sa susunod na minuto ay babasahin na po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Sa mga gusto pang humabot sa inyong mga katanungan, patuloy lamang po kayo sa pagpapaabot po sa ating Makabuhay Hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. 8-1-4-3-4. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Share ko lang po, dati po grabe po ang sakit ng tagiliran ko at likod ko dahil sa kidney stones. Parang tinutusok lagi araw-araw. Pinayuhan po ako ng doktor na uminom po ng maraming tubig pero hindi pa rin po nawawala. Nang sinubukan ko po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, after 3 months, lumiit ang bato at gumaan ang pakiramdam ko. Hindi na rin po madalas ang pananakit, Marjorie from Digo City. Wow, that's a great experience, no? You know what? Ang kidney stones ay nabubuo kapag sobra ang mineral deposits gaya po ng calcium at uric acid. Alam niyo po mga kamakabuhay, kaya naging epektibo sa kanyang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee dahil sa mga key ingredients po nito from sambong at lagundi. Sa kapsula mismo na natural diuretic, tumutulong ito na ma-flush ang mga excess minerals, serpentina at oregano na may anti-inflammatory at antibacterial na para maiwasan ang infection habang lumalabas ito sa bato. Ninagdag pa niya ang EXL Makabuhay Black Coffee na may psyllium husk na tumutulong sa detoxification at bowel movement para mas mabilis na maalis ang waste products. Sa mga ganitong health cases, no, magsimula kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain, and of course EXL Makabuhay Black Coffee once a day, once a day. Just keep it up po, Miss Marjorie, ah. And of course, congratulations. Kung makikita po natin mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi lamang para sa isang kondisyon, kundi isang holistic na tumutulong sa puso, sa bato, sa prostate at baga dahil sa synergy ng herbal ingredients na scientifically proven para sa wellness. Malaga na hindi lang tayo na nakafocus sa pagpapalabas nagpapagaling ng sakit, kundi sa pangangalaga ng ating kalusugan bago pa lumala ang kondisyon. Tandaan po natin, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi lamang para sa mga may sakit. Pang-araw-araw din ito proteksyon para sa mas malakas at malusog na pangangatawan. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pakikinig sa ating programa, at bago po tayo magtatapos, gusto ko po sanang mag-iwan po sa inyo ng mga ilang salita na sanay magbibigay ito ng inspirasyon na ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa ating katawan. Kasama rin dito ang pangangalaga sa ating isip at kaluluwa. Kaya naman, alagaan po natin ang ating sarili, hindi lang physically, kundi pati na rin emotionally at spiritually. Always remember that health is the greatest gift and contentment is the greatest wealth. Faithfulness is the best relationship. Ang health ay isang yaman na hindi natin dapat kalimutan. Sometimes, we focus too much on the things around us, but the real treasure is the gift of healthy body and peace of mind. Kaya maglaan po tayo ng oras para sa ating sarili. Mag-i-resisyo, mag-relax at magpasalamat sa mga biyayang natatamo natin araw-araw. At syempre sa lahat ng ginagawa natin, huwag nating kalimutan na si Lord ang sentro ng ating buhay. Sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Kundi pati na rin sa ating journey towards a better health. Lagi natin tandaan na may lakas tayo mula sa Kanya. Sana po'y ma-realize po natin ang true wellness hindi lang sa isang destination, kundi isang lifestyle. Araw-araw ang pagpili ng health, love, and faith. Kaya kahit sa mga maliliit na steps, tuloy lamang sa pagpapabuti ng katawan, isip at kaluluwa. Isipin mo na lang, ang pag-aalaga sa sarili ay pagmamahal din po sa ating pumay kapal. At yun ang pinakamahalagang hakbang. So let's move forward with faith, gratitude, and healthy heart. This is Dr. Glenn Sonico. Remember always, you are beautifully made and God is you every step of the way. Keep shining and stay healthy dito po sa EXL Makabuhay.
8: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Makabuhay de isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Baleleng Proud, EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day and it really clears my mind and heart. Try it.
13: Halina't magmakabuhay.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
15: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2, Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.

0: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ang kainit sa hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ania, ubukas na ang bake shop na maoy gihisgutan karon.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Wednesday, it's Love Day Midweek on KISS FM.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy! Ang atong health tips for today, mga pinangga, bahin aning tulo ka ehersisyo, tulo ka exercise nga makapalig-on sa atong mga kasing-kasing, sa atong mga heart. Sumala sa psychological study nga gihimo dito sa Germany niadtong 1980s pagani ni makita na diskobrehan nga ang mga lalaki nga mohalok sa ilang mga asawa sa dili pa sila moadto silang trabaho, matag buntag mga pinaga. Mas mabuhi sila og taas-taas, dili maubos 5 ka mga tuig ikumpara sa mga bana nga di gyud mohalok sa mga asawa. Sa di pa natutun-an ang katong tulo ka mga exercise nga mulig-on ang atong kasing-kasing at wasang isgutan ang giingon ni Dr. Arthur Sisabo, usa ka professor sa psychology dito sa University of Kale. Iyang gikolek ang mga data sa nagalain-laing mga doktor, sa mga psychologists o sa uban nga mga leading German insurance companies. Iyahang nakita dito nga ang mga bana nga nagahalok silang mga asawa sa di pa matug trabaho, mas makakwarta silang trabaho. 20-35% mas mudaghan ang ilahang kwarta o mapanalanginan ang ilang panginabuhi o mas less panagsara sila magsakit kaysa mga lalaki o mga bana nga mulakaw lagbalay nga wagyoy goodbye kiss. O nakita sa pagtuon nga kadtong mga bana nga muhalok sila mga asawa sa dili pa mulakaw, mas layo sila sa mga aksidente sa ilahang pagbiyahe. Onya sa mga banag asawa nga mustorya og I love you mogakos dili mo bos 20 segundo onya labi na kanang mustorya lag I love you kanang kinasingkasing gyud nga kanang tinud-anay gyud pag storik I love you makapababa na sa cortisol sa stress hormone so dali ka maulian kung nakay gibati high blood diabetic ba ka, nabakay cancer, nabakay arthritis, kulang lang naggakos, kulang lang nagsultik I love you, kulang lang na og kiss, halok. Labi na, kiningiingon nga, pagdulog sa banag asawa, nindot na siya makaparelieve sa stress hormone. Kung labad imong ulo, basi kulang lang og dulog pinangga. Sa panahon nga ma-stress ka, kabalo na ka ang sibuhato ni mo sunod, okay? Ang paghalok, nganong makapa-reduce sa blood pressure or makapa-normal sa blood pressure, tungod kay sa panahon di ay mabati nato ang tamis kaayo nga lihok. Madungog nato ang mga tamis nga mga pulong. Gaksunta o ban ang tamis nga paggakos, hugot nga paggakos. Mupa-dilate din siya sa tuang blood vessels o mupa-increase sa tuang blood flow. Butpasabot nga ang mga nangaipit o nagpiot nga mga agianan sa dugo, mag-anam-anam siya o ka, dako, luag, di nakamahay blood. Unya mo, ang daloy sa dugo, hapsay na, mo-increase na, mo-daloy insakto, dili na kusog. Balanse na, kalmado na. So, kanang mga ginabikog, bantayan ninyo na. Tungod kay ilhana na siya kung ginabikogan mo, labi na halos kada kadlawon, halos kada adlaw, bikogan ta. Ilhana na siya nga ang dagong ugat sa atong mga kasing-kasing, nagkabagtok or natay posibilidad nga sakit sa ato ang mga kasing-kasing. Inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kung nakikipambati, buntag ito hapon ang pag-inom. Mas maayo before o kaon o inom kadaan sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kusog na gani mo hagok ang imong kauban, ang imong papa o ang imong bana, ang imong asawa o ang imong anak. Kusog na kay mo hagok, labi na sa mga trabahante, labi na sa mga hagok kay lawas, basi nagputol-putol ang ginhawa tan-awa. Matulog na sila, maputol pila ka segundo, basi na problemas kasing-kasing. Basi na ni problema sa baga. Basi na ni problema sa nervous system. Painuma og EXL Makabuhay Plus herbal capsule mga pinanga. Buntag ko to hapon kung grabing gibate. Wala gibate, pwede maginom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule human og panihapon or sa dili pa matulog. Taigong time mga pinanga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga tong gina recommend dinhi mga pinanga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
3: Basta healthy, happy!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palangi sa EXL Makabuhay Plus na atay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita-kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2, Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palangi, kita-kits!
6: Sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bye.

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Palingaw, muli hukngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Wednesday!

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the art.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta, ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Halingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung-ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ania, ubukas na ang bake shop nga maoy gilisgutan karon.

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor. Wednesday!

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakauli na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipati karun? Naalib yung hanang barat sa ugat sa imang kasing-kasing. Kuma sa angiogram o angiography.
0: Ay, naku, yung kaya kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Wag na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Kaya salamat po sa Diyos nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, anak, sa kinaunahan yun, gikulpa, hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa gyud kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na moadto pa sa sugbo para sa kinklase nga problema. Kay naa na matay kaugalingon nga small cath lab.
1: Mahay di ay ma, maayo kadi ay nga maulag imo nga sinati.
0: Maulag inak, maugyod na. Nya ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya og angiogram sunod siman na.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: See CasinoPlus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD MKTG-2026-1917. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 028-248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Kiss FM, the number one hit music station. Kiss FM.
3: 2.3. Dingdong po, for Caltex. Sa long drive, ang driver nagiging singer.
4: Without you, I'd be lost without you.
3: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
4: You.
3: Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
4: You.
3: Ay, napalayo uli.
5: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro. At kasama natin ngayon si Jay Pailanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
6: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimik-upan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagang kami dala, naman sa kong team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit lang siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong iinom. Pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sa'yo ang trabaho, walay kapoy, iulit ako, nung maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, hindi akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Murag ako mga client na akong kipang-makeup. Tinahanglan ko mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, yeah, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Strong sa una,
10: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
8: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Yes. The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
1: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
14: Based on the latest radio listenership

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: See CasinoPlus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD MKTG-2026-1917. Email ResponsibleGaming at Pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 028-248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Kiss FM, the number one hit music station. Kiss FM.
3: 2.3. Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
4: I'd be lost without you.
3: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
4: You.
3: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
5: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Failanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
6: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first nag-makeup man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa quick team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako kay suon, nung gamit na ko siyang MX3, one time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi, pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw, namin mo kaya akong tuhong. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw. Tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot yung akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client na akong ipang-makeup. Tinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
7: Olingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex with generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
10: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
12: Strong sa una!
13: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
16: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
14: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Ngunang ako day gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
4: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Life Prolongs Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
6: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
7: Without you, I'd be lost without you.
6: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
7: You.
6: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
8: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: The best of Filipino cuisine at Calvito's Sugbahan. Enjoy heavy meals 24/7, even at 3 a.m. from our signature sutukil or sugba, tula, kilaw to savory chicken inasal and tender pork barbecue lomo any time of the day. Plus, don't miss out on our amazing beer promo. Buy 5, get 1 free at Calvito Sugbahan. It's not just about the food, it's about the experience. Good and festive ambiance, great company, and delicious eats await you. And the best part, our prices won't break the bank. Calvito's Chicken Inasal with Only Rice and Pork Barbecue Lomo with Only Rice. So where are you? Head on over to Calvito's Sugbahan, located at CPG East, Poblacion 3, Tagbilaran City. Calvito's Sugbahan, where every hour is meal hour. Taste the difference soon and come back for more. See you at Calvito's Sugbahan.
12: Calvito's Sugbahan.
13: Strong Sauna!
14: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases, na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
16: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
17: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anin. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, di yan ako believe. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct ko. Believe.
0: Uy pare, nindutag yun sa imong balay oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
12: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
0: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man ilang mga serbisyo?
12: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions o daghan pa para sa balay o negosyo.
0: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
12: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka mag-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
0: Sige pare, mo adto gyud ko dayon, bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
12: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
13: Naulian na ka ma?
18: Wa pa.
13: Naulian na ka ma?
18: Wa pa.
13: Naulian na ka ma?
18: Wa pa.
13: Nga nung dugay agad mawala anang sip-on ama.
19: Kung naay sip-on, muhina ang immunity maong dugay maulian.
20: Mag-Neozep C Plus Forte now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sip-on by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
13: Naulian na ka ma?
18: Gahapon pa!
13: Ah, kuya waoy!
20: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
21: Alagang Unilab yan.
22: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

Welcome mga kabuhay, kumusta? And welcome na usab sa usa ka oras na itong panagtigom again and again and again sa itong tulumanon. Siyempre makaton ka sa dagang mga butang as usual. And siyempre manambag tataod-taod lamang sa istorya nga itong feature sa Tambagi Ko, Lady Batud.

0: Daghang salamat sa sunod nga mahigugma na ka. Maura kag gihapon ang tawana. Kanang bayhana. Kintahay wa ka kakaon og tagam. Kanang wa nay lain. Ikaw na Jod. Og ikaw na gyud ang gitag na nga makapaminaw og maka-avail sa mga daghang informasyon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Ladybug. Tambagi ko, Ladybug.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay
3: EXL Makabuhay Plus.
4: Makabuhay.
0: Daghang salamat sa pagpaabot ka makabuhay. Welcome, welcome, welcome! Ay, charas. Oh! Hindi, natawa lang ako kasi may nakita ako na hindi mo nakikita. Katulad ng sinabi ko, laing ko sa kaoras nga ito panagkuyugan nga punong-puno, siksik na siksik. Muragang tapad ni mo, siksik kaayos sa taba. Nababayaan sa kusina. Ang daming pagkain nila. Samantalang tayo wala, tipid-tipid. Atik-atik na tag-ingon nga nag-diet, pero wag ito ikapalit. Ayaw dyan na ninyog i-look down o insultuhan ng mga nanambok. Kay lami na silang pagkaon sa ila. Huwasan na sila labot sa isultis mga tao nga taba sila. Ang importante, carry ra. Unsa man ang niwang ka, sexy ka, pero uga. Pero sa atong tulumanon, dili ka mauga, especially sa mga kaalaman. Dapil diha ang kaalaman. Mga kahibaw, mga informasyon kabahin sa health. Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang imong oras di karon sa imong nahimutangan, samtang gihimo nimong background ang tambagi ko, Lady Batod. Sa gihapon kahimsog ug kabaskog sa panglawas mo yatong iampo kanunay sa labawng makagagaon. Ako si Lady Batod, magkuyog kita katulad ng sinabi ko so sa usa ka oras hantud sa ending sa atong tulumanon. Uban sa atong tuyog tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod sa umaabot pang mga panahon. Siyempre, ang atong mga isgutanan ubay-ubay gihapon kabahin sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Nianasab kita ka makabuhay, ano itong sumpayan ang revelasyon sa itong bagong sender nga si Candy. Today, maong ikatulong ngayog to kong chapter 3 sa iyang story. Abdik, now na, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

Lady Baton, nagpipigil pa rin po ako noon kahit pa nakailang beses na si Abby ng pang-iinsulto sa akin. Ayokong sumabog sa harapan ni Denver, ayoko siyang bigyan ng kalituhan o kaya'y problema. Ang kanyang pamilya po'y mahal niya at ayokong masira yon nang dahil sa aking pagsusumbong. Inisip ko po noon, Lady Baton, hanggat kaya ko pong tanggapin ang pang-iinsulto ng kanyang ama't kapatid ay titiisin ko ang lahat. Pero hindi ko rin naman tiyak noon kung hanggang saan o hanggang kailan.

0: Okay ka lang ba, Candy?
1: Okay lang ko, Denver.
0: Nakamatikod magugunin mo. Kaya may mga higayon nga kalit kang muhilom. Ingon sa lawang ang imong iuna-una. Napagani usahay nga, ingon sa may gusto kong isulti di rin ako, pero mataha ka lang o maikog ba ka?
1: Ha?
0: Are you really sure? Nga, okay ka lang? Tingalig may problema, mauaw ka lang mo sulti na ako. Come on, sultihi ko. Mamino ko. Tabangan ti ka sa pagsulbat.
1: Denver.
0: Sultihin ako, Candy.
1: No. Wa, Denver. Wa ko'y problema. Malipayon ko sa atong relasyon.

Pato, naisip ko rin noon na hindi ko na kailangan pang hintayin na may magawa pang hindi maganda ang ama at kapatid ni Denver sa akin bago ko sila isumbong sa kanya. Pero ang pangit kasi ng paraan, ang pagsusumbong. Sa huli kasi Lady Batod, pamilya niya sila. Ang inaalala ko kasi noon, paano kung hindi maniniwala sa akin si Denver? Inagkukunwari kasing mga mababait ang kanyang ama at kapatid sa akin kapag nariyan siya. Paano kung hindi niya ako papanigan? Paano kung mauwi sa hiwalayan ang lahat?

0: Dili ka busy, Kandi?
1: Nahatod ko na sa eskulahan ang mga bata, Ambit. Dili na ko busy. Nga naman unta.
0: Nakita maguti kang mihigda una sa sofa. Sa tanaw ko, gikapuy ka.
1: Tinood man bitaw.
0: Aw kon mao, pahuway na lang una. Tagpilaw lang una. Balibaran ko lang ang bisita.
1: Bisita?
0: May bisita ka, Manggod, pero mahimo ragong akong balikon sa gawas? Sa silong ba? Unya akong balibaran?
1: Ako'y tuyo. Kinsa man dahin na? Ako ato bangon.
2: Pagkawa ko magdahom sa akong nadiskubrihan, bahin ni mo, Kandi.
1: Ha?
2: Maayo na lang kay dali nga nakahimo sa akong sugo ang akong sinaligan aron tukion ang imong background.
1: O, unsay?
2: Nga gawas sa imong kapobre. Gikan ka pa sa broken family. Nagkabuwag ang imong mga ginikanan ug may kanya-kanya ng pamilya karon ug mga anak sa lain-lain nilang karelasyon. Dili ikalalis nga maliwat ka sa kamiserable sa imong mga ginikanan.
1: Unsa?
2: Imong ilimod? Ayaw na lang!
1: Dili man tingali babag ang tanan, sir, sa pagpakigrelasyon o pagpakasal na mo ni Denver o sa ni mga adlawa.
2: Kasal! Baga kagnaong! Kinsa ang nagsulti ni mo nga angayan kang mahitapik sa imong pamilya?
1: Sir Lucas,
2: maayo pa ang burikat ni mo kay may presyo pa, pero ikaw, parato ka pa sa basura!
1: Sir!
2: Buwagin si Denver! O palayo niya. Ayaw na pakita kay usaka ka na kung tunglo sa mong pamilya kung magkadayon ka mong duha, Kandi.
1: Unsa? Kanila di batasan ni nana nga pamilya, no? My God, kung nakuana mo, ay nako, mo absent ako sa relasyon, mo absent or mo leave, ganon, or ikik na nako kung kaugalingon palayo, no? Kay toxic kay nang yun, ana. Maliw ang tao, indeed, true, tinuod, pero musuga ko dito ang yun, ana, ang matang sa pamilya nga atong ikasuod kung magkadayon. Hoy, buyag! Anyway, kamakabuhay, unagi ka daw, hugna pa lamang sa chapter 3 sa revelasyon sa itong sender nga si Kandi ang atong nabati. Inigbalik na ito human sa pipila ka mga painumdom at o dayong ipadayon ang pagbasag pag drama. Kaya napaikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 3 sa iyang story. Kanang tanan ha, ang tabayanan sa itong pagbalik din lamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Balut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay, Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka Makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, matikog sa Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga, o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun, nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, bilin ako kalakaw, natingala ko sa uma na kay pagkabuntag ato, nakabati din sa radyo. Ito, pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayok ko.
8: Maraming salamat, Kamakabuhay. Siyempre, ang atong gipasigarabong nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Naimuha na pong ginatumar karon. Sakip na si mga kaila, mga mahal sa kinabuhi. Huwag sibisan kisap ka ng imong giauhag nga sama na ako natong tanan. Mutumar everyday sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule ng bonggang-bongga. Nga naman, kaya tungod kayo dagatag mga benepisyo nga makuha na. Na siyempre ako kay kaayuhan nga ikahatag sa atong panlawas mismo. Kay daghan ng mga ingredients giusa lamang sa atong kapsula. Good news na. Ug usa na diha sa daghan ng mga ingredients mao ang ashitaba. Ang mga aktibo nga sangkap or ingredients sa ashitaba, apil na diha ang vitamin B12 kamakabuhay, alkaloids, phoracomarines, flavonoids, sorreline, bergapin, xanthotoxin, og angelicin. Ginapakita usab sa mga pagtuon na kamakabuhay nga ang ashitaba pwede nga mugana isip usa ka cosmetic ingredient, anti-inflammatory, anti-neoplastic, and potent antioxidant. Bonggang-bongga, diba? Ug maingon sab nato nga ang B12 importante sa pag-maintainar sa himsog nga blood cells ingon man nervous system. Siyempre sa tong lawas na ha. Nga mugana sa dang mga calculus para malikayan ang thrombosis, ingon man ang cancer, o ang pagdako, o ang pagkuyanap, o ang pagtibuok pagid sa tumor. Lakip na ang pag-improve sa diabetes, dili kinahanglan nga mahitabo na. Ang flavonoids, nun yung mga kanaginatawag na ito, characteristics kamakabuhay, na antioxidant o anti-aging. Ibig sabihin, sapta magkaedad ka, dili mahalata nga ang imuhang physical, muragwa kay mikuyog sa imong pag-edad. Ana ba? Diba? Dako kay ikatabang sa atong panglawas mismo, ang ashitaba. Ginagamit ko sa kamakabuhay ang ashitaba para malikayan, o kung di man malikayan, kung naan namang galing, para tambalan ang paghubag, para usap ka na sa metabolic syndrome, mga tumor and cancer, para sa high blood. Kana pagsaka o pagtaas, pagbugat sa imong timbang, ang imong pagkaubis, matabangan na pinaagi sa ashitaba. Kung ikaw diabetesun, katabangan ka sa ashitaba, o kung doon na ka insulin resistance, or para usab sa viral infections ang ashitaba, sa thrombosis nalitok na naton aka sa dili pa lang dugay, og of course kanang pagkadaot mismo sa atong atay, and ang stroke. Daghan kay ikahatag nga kaayuhan sa atong lawas ang ashitaba, and good news ka makabuhay kang ashitaba, katulad ang sinabi ko, usa sa mga daghan nga ingredients nga giusa sa ato ang kapsula mo nang everyday na pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip dietary supplement. Ayog kalimot, ha? Imuha jud ng tumaron religiously. Bongga.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural. Mga komponente. Sama sa native purple corn. Arabica. Spirulina. Ginseng. Ginger. Thornberry. Ganoderma. Mangosteen. Malunggay. Cinnamon. Guava. Og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon. Ayaw pag-undan. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Indeed, indeed or indeedest, may buhay sa makabuhay. Labi na sa imong pag-inom sa tong kape. Nga mo ay imong ipuli sa imong naandan nga kape nga wala ikahatag nga kaayuhan sa imong panglawas. Mo na mag-switch na yun. Padayon kanunay. Everyday ang pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang atong kape nga all-in-1. Nanariyata na ng mga ingredients. 17. O gamatag usa ka ingredients, doon ay may kahatag nga daghan ng mga kaayuhan sa itong panglawas. O usa na rin ang Ganoderma aplanatum. Doon ay mga medicinal uses ang Ganoderma kamakabuhay. Oo. Ang ginatawag na ito Ganoderma aplanatum has been, o sabay tawagan na sa English, extensive. Kapina na sa usa ka libo ka mga katuigan. Sa Chinese medicine, kanang matang sa fungus, gigamit na para himuon na to o gihimo nilang tambal sa rheumatic tuberculosis o tuberculosis and esophageal carcinoma. O niya, gigamit na po na sukad pa sa una, common na kaayo para resolbahan ang indigestion kanang lisod ka yung pagtunaw sa mga ginakaon. O niya, pag-relieve para matibhangan ang mga sakit or mga pain. O siyempre, kung gihubak, giubo, para mapareduce na to ang plema. Unya na pag imang ipahimo pag yun para mas further pag yun ang pagtuon. Ipakita usab nga doon ay mga medicinal qualities also nga naadiha sa Ganoderma aplanatum. Bonggang-bongga usab ka na para sa anti-tumor, anti-oxidation, o para ma-regulate na ito ang atong body immunity. Ang Ganoderma aplanatum, generally, kamakabuhay, gistudyuhan ka na. Gikan sa or sa tulo ka ang gulo mismo. Medicinal, phytopathological, and biotechnological. Lisod po ng Inglesa, no? Kana nga medicinal fungi, sama sa Ganoderma aplanatum. Special ka na. Kana tungod kay antibiotic properties na adiha. Kana mga methanol extracts, gikan sa Ganoderma aplanatum, napakita na usap. Nga ang fatty acids nga naadya present para sa anang palmitic acid kanang pagpakita sa antibacterial properties mutupar oo katambalan pinaagi sa Ganoderma aplanatum kung ikumpara sa mga synthetic nga mga antibiotics kanang mga compounds extracted from Ganoderma aplanatum less or wagi problema sa drug resistance. O ingon man side effects, walay ingon ni Ana ang Ganoderma aplanatum. O na nga good news kayo na. Kaya ang Ganoderma aplanatum, usa sa 17 ka mga ingredients. Nagisagol mismo ka makabuhay sa ato ang kape. Sa ato ang EXL Coffee Mix. 17-in-1, ang ginatawag og all-in-one coffee. Manaon sa pamay mong ipaabot. Sama na ako og sa uban pa. Inom na everyday sa atong kape. EXL Coffee Mix. 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL
5: ang all-in-one skincare oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
8: Dagang salamat ka makabuhay and syempre alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong
4: Lady Batu.
1: O garon ka makabuhay na nang sumpay ang ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 3 sa revelasyon ni Candy Avtik. Now na dayon, din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu.
4: Tambagi ko, Lady Batu.

0: Lady Butler, pinaimbestigahan ako ng pamilya ni Denver. Natatakot nga ho ako noon sa kung ano pamang matutuklasan nila patungkol sa akin, lalo na ang tungkol sa tatlo kong anak sa magkakaibang lalaki. Pinlalo ko nang ipagtapat na lamang sa kanila ang tungkol doon, Lady Batod, pero inisip ko ay si Denver. Parang ayaw kasi niyang maikumpisal pa ang bahaging yun ng buhay ko patungkol sa aking estado, sa kanyang pamilya. Oh, hi, Candy, sis. May kinikuyo kagyo ni Denver din isabay. It's so nice to see you again.
1: Abby,
0: by the way, may business ko. Gamay pa lang bago pa nagsugod. Mga alcohol, disinfectant, alcohol nga may cologne ug uban pa. Pero may ihatag ko nimo.
1: Ha?
0: May bago kong alcohol karon. Alcohol alang sa grabe kayong germs sa lawas sa tao. I think ikinahanglan mo kadto. Hatagan ti ka usa ka litro.
1: Unsa?
0: Mahimo sab nimong imnon aron mamatay ang tanang kagaw sa imong pagkatao.

0: yun sa close na kamo si Abby, Candy.
1: Ah, Denver.
0: Talagsa lang nga maingon ni Ana si Abby. Kun mag-iningon na ganay siya ni Ana, nagpasabot nga, giisip ka na niyang igsoon. Ikaw mismo.
1: Mauba.
0: Malipayon ko nga nagkasuod ka mo si Abby. Choosy si Abby sa taong iyang ikasuod, Candy.
1: Sultihan ko na ba lang ka, si Denver? Nga dili tinuod ang iyang gituuhan.
0: Candy, nahilom ka na sab.
1: Denver, may angay kang maseran.
0: Ha?
1: Bahin sa imong amahan o igsoon.
0: Ngano? Unsa ang bahay nila, Candy? Unsa? Unsa?

Celibato na pigilan ko pa rin ang aking sarili noon, hindi ko nagawang maibunyag kay Denver ang kasamaan ng kanyang ama at kapatid sa akin. Iniligaw ko na lamang noon sa ibang usapin ang lahat. Pero isang gabi noon, biglang nagkagulo sa labas ng bahay namin. Nabulahaw kami dahil sa iskandalo ng mga kapitbahay dahil na rin sa takot nila. Amoy malansa kasi sa labas ng gate ng aming tinitirahan. Yun pala, Lady Batod, maraming dugo ang isinaboy doon. Natiyak nilang dugo ng mga hayop. At hindi namin alam kung sino ang gumawa at kung ano ang ibig ipakahulugan. Uy.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. And there you have it, kamakabuhay imong nabati, ang kinatibuk ang chapter 3 sa revelation sa tong sender nga si Candy. Pero wa pa mi ended to. Sumpayan paghihapon nato sa mosunod pang episode sa tong tulumanon ang iyang revelasyon. Okay? Pero niya human sa pipila ka mga painom dumamalik din para atong lakbitan o isgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 3 sa iyang kasaysayan. It's a date paghihapon din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Tuwaren Lumban, Kabanglasan, Bukidnon, 40 years old. Ang mga karamdaman ko, acid reflux, sumasakit na yung tiyan ko. Pangalawa, pagbabawas ng dugo. Tinry ko yung EXL Makabuhay Plus capsule. Dalawang kapsula sa umaga, dalawa sa tanghali, dalawa sa gabi. Tatlong araw, nawala na tayong pagdudumi ko ng dugo. Napakagaling ng EXL Makabuhay. Gawa nung pinagaling niya ako sa aking karamdaman.
3: Excellent health, excellent life, health and wellness for God's glory sa EXL Lamang Makabuhay.
0: Maraming salamat ka makabuhay and ang ato ang dili kamahayan nga kapsula ang atong EXL Makabuhay Plus capsule nga everyday na itong angay tumaron kay bisan pag healthy pa ta kinala natin protection mismo.

0: gikan sa mga bakterya o mga virus o guban pang mga balatian or sakit. Or labi na gyud kung nadun na tayo balatian. Kay kinahanglan yun nga, mabalik sa kanhing kahimsog ng atong sistema. Mao na nga, musandig yun ta. O ato ang saligan, kay nindot kayong tumaron everyday ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay dagan ka na mga ingredients nga na adiha. Usa na diha ang turmeric. Doon yung mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin, pwede nga makatabang sa pagpaayo, sa brain function, ingon man sa tong mood mismo. Kana pwede nga makabatalo positibo nga epekto sa mga tao nga doon ay cognitive decline or depression. Ang curcumin, pwede nga mag-stimulate na sa brain-derived neurotrophic factor or BDNF. Usa ka nakamatang sa growth hormone, nga mahitabo sa utok. Ang pagsakpanggol sa level sa BDNF ka makabuhay, pwede nga makahatag na og paglago bito, paggrabi sa mga bagong neurons para batukan po ng nagkadaiyang mga degenerative processes sa atong utok. Gawas ana ang curcumin ka makabuhay, pwede usab nga makabatalo positibo nga epekto sa neurotransmitters nga magregular sa mood sama sa serotonin o dopamine. Diba? Ang ginatawag na itong turmeric kaya naman sa naagyapon sa itong kapsula bukod sa naasad na sa ito ang kape, mapod na ang makapahimsog sa itong kasing-kasing ng bonggang-bongga. So gamit kaayo ang turmeric, no? Dili lang kayo sa itong pag-inom nga kanabit ang masatisfy ta para mo good mood ta kung dili makaayo sa DNA sa itong huutok o mismo sa itong kasing-kasing. And syempre ang turmeric usa lamang sa mga ingredients nga naa mismo sa itong kapsula mo ng everyday ka na mutumar sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imuhang dietary supplement.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Naman ka makabuhay sa mga mahilig unog kape, go lamang ng go everyday ang pag-inom sa itong EXL Coffee Mix 17-in-1 ang itong ginatawag og all-in-one nga kape. 17 ka mga ingredients na diha o usan na diha ang Arabica coffee beans. Makaprotektar na sa itong mga cells with the antioxidants compound. Kaya doon ay studies or doon ay pagtuon nga gipahitabo, nag-indikar nga ang antioxidants properties nga nasa Arabica sama sa phenolic acid. Makatabang na para protektahan ng itong mga cells. Gikan sa mga radical compounds nga mo'y makadaot mismo sa itong lawas. Doon na po yung mga research nga gipahitabo o nagsuggest mismo nga ang pag-inom na ito sa kape makapaubos mismo sa risgo sa pag-develop sa endometrial and liver cancer o guban pang mga tipo sa cancer diseases sa itong ba-ba mismo sa pharynx ingon man sa ito ang skin. Makabatok usab sa mga bacteria sa itong ba-ba mismo ang Arabica coffee beans nga mo'y makaingon nga makabatong tag-cavities. Naiusagan ka pagtuon nga nakita mismo sa Arabica extract potential sa pag-inhibit na og bacteria. Diba? Sa ito ang baba mismo nga ginatawag na ito ng Lactobacillus acidophilus. Ngunit na ilhan na ito nga mo'y makakos sa cavities sa ito ang ngipon. It is the presence of caffeine and chlorogenic acid sa Arabica mga tabang na para batukan ang bacteria. Gawas ana ang Arabica coffee beans ka makabuhay, makapadecrease, makapakunhod na sa glucose. Kaya ng Arabica extract, mupakita na o capability, kanang kapasidad ba sa pagpadecrease, pagpaubos mismo sa glucose sa diabetic rats. Matod pa sa pagtuon. Nga siyempre mo ay makaingon nga doon ay mga potential anti-diabetic ailment para matreat ang diabetes. Diba ng bonggang-bongga? Gamit o ganabitang. Doon natin binipisyo nga makuha gayon for sure sa Arabica coffee beans. And good news, kaya ang Arabica coffee beans, basi magliso gagasa ka mangitaan ka makabuhay, usa lamang ang Arabica coffee beans nga naa mismo sa ato ang kape, gisagol, usa sa 17 ka mga ingredients sa ato ang EXL coffee mix 17-in-1. Munang ayaw na pagpauwahi. Sama na ako og nila, ikaw usap o ang imong pamilya, kinala mo inom na everyday sa ato ang kape, kana walalain ang EXL coffee mix 17-in-1. Alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako si
1: Lady Batu.
0: Dagang salamat ka makabuhay sa kanunay nga pagpaminod ug kamubuhi no ganahan kay kuni mo oy. Ikaw naging gitag na sa napulo ka propeta. Diba? And sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Batu, gihatod ka nato o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang nag-inusarang kasaligan, kasandigan, and as well as protection mismo sa atong kalawasan, unya muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement bubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, ingon man sa sakit sa kasing-kasing na apay mga kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, kamakabuhay, napadya insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Mangutan na ka, Lady Batu, sa mga pagtumar, lahat sa kaayo, no? Pila kabuok ang dosage nga akong tumaron everyday. O eto, makinig na maigi. Kaya ito mo yun yung everyday nga gibalik-balik. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, iminti na lang gini mo na ang makay sakit o wala, panang litwala kay sakit, healthy ka, niya adult ka. Usang ato sa duha ka kapsula ka makabuhay everyday imong tumaron. Unya inadlaw nga tubig ang imong gamiton na dili nang bugnaw. Kanang inadlaw as in warm water. Ipahitabo nimo na 30 minutes sa dili ka pamukaon isip imo ang food supplement. Pananglit na kay sakit, di nakatantong healthy, mas daghano na to ang dosage. Mamahimo na ng duha ngadto sa tulo ka kapsula unya katulo sa usa ka adlaw. Inadlaw nga tubig yapon ang pagkainon, ang gamiton sa pag-inom, dili ginang bugnaw ha. Isa unsa nga tambal or food supplement imong tumaron, ay ginang bugnaw nga tubig. Unya, syempre, ipahitabo ni mo na sa dili ka pamukaon. Unya, kung choice ni mo nga after na kamukaon o tumaraan na, pwede rasad pero paabuton o sa ni mo gikan kamukaon o usa ka oras, as in 1 hour after kaning kaon. Sama na kog sa uban pa ka makabuhay, mutumar kita as in every day mo ang ginatong partner di ginato hikalintan ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule isip ka tong dietary supplement. Ugdungan ni Anya, muinom sa tasatong kape nga ginatawag na tong all-in-one kay naanag ini ang 17 giusa na ka mga ingredients sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Kagani ato na bati ang kinatibuk ang chapter 3 pa lamang. Again, o pami-ended to, napaisumpay ang tanan. Kanungan atong lakbitan o gisgutan ang ato na bati ang kinatibuk ang chapter 3 sa iyang drama kaganihan ng bongga, okay? But before that, ang pambansang reminder ang pagpahiyom. Di tamalimot ni anak ka makabuhay kay dako ikatabang nato no para motivation na rin ba para bungga nga tong pagatubang sa mga problema sa tibok adlaw. Unya nigbalik na tong higda nigbadong natamatog nakasmile gihapon ta. O di ba? Kay natay Ginoo, dili ta angay magsigig mugtok, sigig kasuko, sigig negatibo ang huna-huna. Sigig pamalikas. Hay, hago. Madungag-dungag na sa atong problema. Musaka pa na atong BP. Magka-anxiety pa ta. Diba? Anyway, God bless us. Kandi salamat once again sa pagpadangat mo sa imong kaagi diri sa atong tuluman. Thank you ng bonggang-bongga. Appreciated kay nako. Pero kung basiya nato ang chapter 3 sa imong kaagi, lisod kay nang natay taguan, natay inililihim, no, patungkol sa mga tao nga nay kalambigitan sa tao sab nga atong gimahal. Sabi nga nila, the truth will set you free. Char. Pwede rin nga itong isulti, no? Kung ako pa sa imong bahin, kung basihan na ito ang chapter 3, pwede rin nga sultihan na ako si Denver, kabahin sa flaws, ayang amahan o gigsuon, nga dili ko mahimong sound like akong gisumbong or akong gidautan. Kaya siya magod mismo nahibawa man o nakaila sa tinuod gabatasan o kinaiya sa iyang pamilya. Naibaw sa na siya kanos ang nagtakurin ingnon ang iyang pamilya. Murag nagpaabot po siguro na si Denver name mo ba? At nga mga higayun na akong basahin na ito ang chapter 3 nga musulti ka kung nabedeperen siya. Kaya pwede mga nagunaon na siya nga murag dili dawat sa akong amahan o sa akong isuon na akong girlfriend. Pero kung may reklamo akong girlfriend, okay na siguro sila. Kaya usahin mang good, at makatunan sa inyong ining nga matang sa chapter nga, ang usa ka tao na ay magunaon na siyang negatibo or something, pero dili na lang niya ipagawas tungod kay ang iyang nakita, okay raman. Kita sad nga na atay igsusulti ko atong ihilom lang ng tanan, magtuo po ng tao sa atong palibot nga okay rata, pero dili di ay. Diba? Kinanglagin nga atong ikapagawas kung sa atong naasang huna-huna, o kung sa atong gibati, o kung sa atong mga kahadlok, or mga kabalaka, para aware, labi na ang tao nga atong gihigugma. Ganon. Kita magtago nga mong kalit na tagbuto kay matingas sila nga, uy, nasuko na di ay ka? Nari kay gihambin? Nari kay mga gitago nga mga kaligot-got? Ganon karon lang ni. Mahimo pang issue. Diba? Anyway, kamakabuhay, sundan na ito ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Candy. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.

0: Virginia.
1: Akoy, nabugat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
3: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang diskarte na ako. Discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
9: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Wednesday!

0: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud kalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli namo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo. Mata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iya ha. EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Aki Capers, medyo social pero super rich naman ang quercetin at marami pang iba. Science behind of the quercetin, it has an antioxidant power. Binabaliktad niya ang epekto ng free radicals para siyang bodyguard na sumasalo ng tama para hindi masira po ang cells natin. Anti-inflammatory po mga kapatid, binababa niya ang mga anti-inflammatory markers katulad po ng CRP, C-reactive proteins at TNF-alpha. Tuloy nababawasan ang pamamag or inflammation sa ating katawan. Antiviral at antibacterial properties, according to the studies, may kakayahan po ang quercetin na pigilan ang pagdami po ng virus gaya po ng influenza at iba pang respiratory virus. Immune booster, pinapalakas ito ang immune response at binibigyan po ng dagdag na armor ang katawan laban sa sakit. Now, ano ba ang mga karamdaman na kayang tulungan po ang quercetin? Una dyan, take note ah, for hypertension, pinapababa po nito ang blood pressure. Diabetes, sinutulungan nito ang insulin sensitivity. Heart disease na isa pa rin sa pangunahing kadahilanan po ng kamatayan dito sa buong mundo, ang problema sa puso. Pero nakakatulong ang quercetin na protektahan ang arteries at puso. Allergies. Sa mga nagsasuffer po ng allergies, natural antihistamine po ito. Para sa mga high fever o allergic rhinitis, this is very good po mga kapatid. Asthma, binabawasan po ang airway inflammation. Arthritis, na napakagandang magpapababa po ng pamamaga ng kaspasuan. Cancer prevention, according to the studies, nagsasabing may potential effect ito na mag-prevent po ng cancer cell growth. Brain protection, dahil po sa anti-neuroinflammatory properties, kaya pwedeng makatulong ito sa Alzheimer's disease at dementia. Now, pagkulang tayo ng quercetin at iba pang mga flavonoids, mataas po ang chances na pwede tayo magkaroon po ng matinding chronic inflammation katulad ng iba't ibang uri po ng karamdaman na nararanasan ng ating mga kababayan. Oxidative stress, hypertension, weak immune system at mas madali po tayong dapuan gaya po ng sipon, flu or other infection kapag kulang po tayo sa quercetin. Kaya hindi na rin po nakakapagtataka na according to the World Health Organization, ang top causes ng pagkamatay sa buong mundo ay related sa chronic inflammation tulad po ng heart disease as I mentioned earlier, stroke at cancer. At dahil si quercetin ay pinaka-natural na papababa po ng inflammation, importante po ito sa araw-araw natin. And according to the studies, recommended daily intake po nito between 500 mg to 1,000 mg per day for general health. No? Pwede ka rin kumuha nito mula sa mga suplemento, lalong-lalo na kung kulang ka sa diet. Now, konting tip po mga kapatid, take note, please take note this. Kung may iniinom kang vitamin C, mas maganda ito dahil pinapaganda nito ang absorption ng quercetin sa ating katawan. Tandem po itong dalawa. Let's take a short break para sa konting paalala ng DEXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Stay tuned!
1: What's up, Doc?
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasigati na sa paggamit sa DEXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17N1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17N1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namingon. Nasa unsang sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
0: Alright, ayan muli po tayo magbabalik sa ating main topic.
1: What's up, Doc?
0: Paano nga ba gagamitin po ang quercetin? Simple lang, kumain po ng mga quercetin food araw-araw. Pwede rin mag-quercetin supplement kung may existing condition ka. Uminom po ng green tea, apple cider drinks, kung may mga fillet drinks na may flavonoids. Mas piliin ang fresh and color vegetables and fruits. Yan ang natural medicine mo. In addition, alam niyo po ba mga kapatid that the majority of the complete and active ingredients of the EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee ay napakayaman ito sa quercetin. Yes, tama po yung narinig po ninyo mga kapatid. Alam niyo po ba na ang mga sangkap po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay kabilang na sa pinakamayamang halaman na may quercetin. Kaya masasabi din natin na dalawang produkto ito na natural, safe at powerful source of quercetin na kung saan ay isa sa pinakaimportanteng flavonoid sa buong mundo ng kalusugan. Now, himahimayin po natin kung bakit nga ba ang EXL Makabuhay Capsule is the best source of quercetin. Ang EXL Makabuhay Capsule has balunggay po mga kapatid. Ito ay pinakamataas sa natural quercetin content. May lab test na nagsasabing ang moringa leaves ay mataas sa flavonoids levels, lalong-lalo na pagdating po sa quercetin. Tumutulong ito sa pagpapababa po ng blood pressure at nagpapalakas po ng resistensya at mapapabagal po ang cell aging. As itaba ng EXL Makabuhay Capsule, may taglay po itong calcose at quercetin na parehong may anti-inflammatory at antioxidant.

0: na tumutulong ito sa mga cell regeneration, liver protection at panlaban sa cancer cells. Lagundi at sambong na parehong may flavonoids at kilala sa traditional medicine bilang panluna sa ubo, sipon, kidney issues na may anti-inflammatory at diuretic properties na suportado ng quercetin action ng iat sa makabuhay capsule. Oregano at neem plant no, na may powerhouse herbs na sobrang taas ng flavonoid content lalo na sa quercetin, may antiviral, antibacterial at immune boosting properties. According to the studies, kaya nitong bawasan ang virus replication sa katawan. Alam niyo po mga kapatid, ang iyak sa makabuhay capsulas guyabano, bukod sa acetonegens, may quercetin-based flavonoids din ito na tumutulong sa pag-neutralize po ng cancer cells at nagpapalakas po ng immune defense. May vitamin C at B vitamins. Hindi man ito source ng quercetin, but tumutulong ito na palakasin ang epekto ng absorption nito sa ating katawan. With a combination, sobrang epektibo nito para sa full bioavailability. Take note ha, ang turmeric, ginger, serpentina, makabuhay at cinnamon ng iyak sa makabuhay capsule ay may synergy effect sa quercetin. Habang hindi po ito main source pero pinapalakas itong anti-inflammatory, antioxidant effect sa buong formula. Now, how about the EXL Makabuhay Black Coffee? It has malunggay leaves again, no? As I mentioned earlier na nasa kabuuan ng nutrients ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. At ngayon po mga kapatid, na binabanggit ko po mga kapatid sa EXL Makabuhay Black Coffee na meron ding malunggay. It's a double dose of quercetin support, no? Guava fruit, no? Na mataas sa quercetin at ka-emferol. Dalawa sa pinaka-active antioxidant. Tulungan nito ang katawan sa wound healing at sugar control at infection prevention. Now, mangosteen pulp, may santones at flavonoids including the quercetin. Tumutulong ito sa liver health, inflammation control at cell protection. Native purple kern, ang purple kern ay loaded po ng anthocyanins at quercetin. This is great for the blood circulation, heart protection and oxidative stress defense. Cinnamon bark, sobrang effective ito sa metabolism regulations at blood sugar management. And also, one of the key ingredients of the EXL Makabuhay Black Coffee is rosehip fruit and spirulina. May natural flavonoid content rin sila. Rosehip is particularly has vitamin C and quercetin synergy, habang ang spirulina naman ay immune modulating effect, no? Supportive herbs like ginseng, insulin plant, agaricus mushroom, psyllium has, it helps to amplify nutrients absorption and enhance overall wellness. To top it all, kung bakit siya effective. Number one is the synergy, ang lakas. Hindi lang siya isa, kundi maraming sangkap ang EXL Makabuhay products na may natural quercetin. Ang good news, sabay-sabay silang gumagana sa katawan at pinapalakas ang epekto nito isa-isa. Pangalawa, better absorption with vitamin C. Ang vitamin C sa kapsula at rosehip naman sa kape ay nagpapataas po ng absorption ng quercetin sa ating selula. Para bang naghahatid ito ng quercetin papunta sa target areas ng ating katawan. Pangatlo, daily defense formula. Kapag iniinom po tayo araw-araw po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, consistent ang supply ng quercetin sa katawan mo, kaya tuloy-tuloy kang pinoproteksyonan laban sa inflammation, aging, virus, and even chronic diseases. To summary, bakit best source of quercetin ang EXL Makabuhay products? As I mentioned earlier, multiple ingredients, multiple sources, hindi lang isa kundi maraming herbs ang may quercetin po nito. Natural, safe, plant-based. Walang synthetic chemicals, lahat herbal, lahat safe. Kaya kung gusto mo magkaroon po ng natural daily protection laban sa sakit, ang EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay black coffee, hindi lang po ito pang boost kundi panlaban sa inflammation, virus at stress na dahilan ng karamihan ng inyong karamdaman sa ngayon. This is Dr. Glenn Sanico. God bless you all. Stay healthy, stay happy, and stay strong. Always mabuhay ka sa makabuhay.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kiss Pandesal.

0: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
0: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong abatukan ng fatigo stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bungot, proud EXL EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
4: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
4: Pag Enervon Z+ na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ania ubukas na ang bake shop nga maoy gilisgutan karon.

0: Uy, Mari, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
2: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
3: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
2: Sa among mga kakiss,
3: sa mga kabaranggayan,
4: number one,
2: kalungsuran,
4: number one,
3: and in the city of Tagbilaran,
4: number one,
3: thank you for making us number one. The number one hit music station, KISS FM.
5: KISS Pandesal.

0: Now back to the news in the national scene. The Pala Express officer Yusek Claire Castro argued that her comment that some teachers failed to enforce proper etiquette was taken in the wrong context. Castro said she did not mean the entire teacher population and did not blame them for the violence that occurred in schools. When asked about the shooting incident, she said there were instances when some teachers themselves allegedly failed to observe proper etiquette and even thought the students to be disrespectful. Now, following this, the ACT Teachers Party list said that Malacañang is pointing and shifting the blame for the country's culture of violence onto teachers and accusing them of failing to instill good morals. In the international scene, the U.S. imposed sanctions on Tomoko Akane, the first Japanese national to head the International Criminal Court. Now, President Donald Trump's administration has accused the ICC of violating state sovereignty and abusing its authority. Now, this move is part of the U.S. ongoing campaign to dismantle the aforementioned international court. Lakats panahon at 6:46 at tumaminaw si Leonard Samar sa Pag-asa.
1: Maayong buntag, ani akining pinakauling kalumbuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon ya po nato nga gimonitor o gibantayan kining mo nga tulo ka daotang panahon or tulo ka bagyo. Ang usay ni naa sa sulod sa park kining mo nga troop car depression nga si Nini ug samtang duha outside fire. Una kining naa sa east of Northeastern Mindanao nga tropical storm category nga adunay international name nga si Saudel ug samtang ikaduha nga naa sa gawas sa park kining naa sa west of extreme northern Luzon. Ang ato ang probinsya sa Bohol ug ingon man usab sa ubang bahin sa Kabisayan karong adlaw makasinati kita og mayong panahon. Gawas laban sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usay adunay managumon nga kalangitan ug gidumanan sa panagsa nga mga daklit nga mapagulan, mga pagpunopakilat gumikan sa mga localized thunderstorms. Samtang kasarangan ug ngadto sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga may mopuslabi sa western Visayas ug samtang kadagatan ining maluguraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan ug bingon nga ngadto sa habagatang kasagpan nga may mopuslabi sa ubang bahin sa Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man sab didtong dapita sa Mindanao. Samtang kadagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa atong lapit sukod sa temperatura magasu kad sa Baytay City pataas nga to na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon o musalop sab kini sa may alas 5:58 sa kahaponon. Dinhi lang kutob kini nagikan sa Dios ti Pag-asa Albuquerque Bonod Station. Yun or the summer mayong buntag.
0: 13 more to go for 7 o'clock and so goes the Breakfast News. Brought to you by Holy Name University.

0: Mga produkto sa EXL, makabuhay, sama na lang sa EXL Black Coffee. 17-in-1 ang EXL Makabuhay Plus Capsule o ang all-in-one skincare oil tanan produkto ka na sa EXL Makabuhay. Inyo ka na ma-plate sa mga suking butika o dirisan sa itong radio station. KS 1023 Binting Street, Tagbilaran City. Ang atong oras, 10 minutos sa di pa mag-alas 7.
1: Usa ka makabuhay day.
2: Asay sa akong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sa puka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga palig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto mababaagi. Kini si Mario Pinduko o saka runner proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Tatna sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Oras atong kanato sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House diha sa Hideout, Dampas District ay Kalimte. Honcho Lechon Belly House.
6: Be part of the 2026 Be Grand Bohol International Marathon, the Sun Dugo Run on August 30, 2026 at the Be Grand International Convention Center, Panglao, Bohol's biggest marathon event. The 2026 Be Grand Bohol International Marathon,
7: the Sun Dugo Run,
6: powered by GU Energy PH, a World Athletics accredited event in cooperation with the Association of International Marathons. It's also brought to you by Be Grand Resort Bohol, home of BIM, GU Official Energy Gel.

Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: DTX 500!
2: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500!
2: Sinukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
4: Ilong Ranger?
5: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
4: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
5: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
4: Sipon agad?
5: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kayong mga lalaki, kayo araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay.
7: Drink responsibly.
6: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay.
7: Drink responsibly.
8: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dahil gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
4: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Life Prolongs Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
10: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-260807 Series of 2026.
11: May maintenance sa diabetes sa cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
1: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sa amin sa ako mga apo.
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare. Unhan sa mo na kong dagang.
13: What ako?
14: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unilab yan.
15: Strong sa una, strong karun.
16: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong. Na imanggustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. That help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na klima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na klima. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.

0: era.
1: Diseases brought to you by
0: Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
1: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.

0: ako namo pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-32 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: WDYRD Weather Report.
1: Para sa halagkat sa panahon, itong paminaw si Leonard Samars Pagasa.
2: Mayong buntag, ani akining pinakahulay kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon nga doon ay tulo ka tropical cyclone or bagyo nga itong gibantayan karong mga panahon na. Usan ini nga naa sa sulod sa park, ini mo nga tropical depression nga si Nining. Ug samtang ang duha naa ni sa gawas sa park, ang usan ini naa sa east of northeastern Mindanao. Ug samtang ang ikaduha nga naa sa gawas sa park nga naa sa west of extreme northern Luzon. Una, para sa tropical depression nga naa sa sulod sa park nga mao nga si tropical depression nga si Nining, base sa tropical cyclone bulletin number 7 nga kalapot na sa mong tropical depression nga si Nining. Ang tropical depression nga si Nining nag-accelerate kini og samtang nag-aero kini over the coastal water of eastern Taiwan. Sa may alas 4 sa sayong kapuntagon karong adlaw ang sentro sa mong tropical depression nga si Nining gibanabana kini base sa mga available nga mga data na kini mahimutang sa 390 kilometers north of Itbayat Batanes o ana kini sa coordinate nga 24.3 degrees north 121.9 degrees is samtang nagdala kini sa angin nga doon ay gigusgun nga mukabat nga doon na sa 45 km matagtak na doon sa sentro o nga doon na kinigas tinis yung mga pagkuro sa angin nga mukabat nga doon na sa 55 km matagtak na. O kini nagayrog sa direksyon west-northwestward or kasagpan, aminang kasagpan nga doon ay gigusgun sa pagirog 30 km matagtak na. Extend of tropical cyclone wind, strong wind extend outward up to 420 km from the center. Base sa track forecast sa mong bagyo, unya sa alas 2 sa hapon, anaan na kini sa 500 km north of Itbayat Batanes or over coastal water of Keelong City, Taiwan. O nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility o nahimo ng usaka low pressure area. Saptang sa pagkakaroon, padayon gihapon nga ginhance kining gitawag nato og southwest monsoon o habagat. Or makasinati gihapon kita og gitawag tog strong to gale force gas gumikan sa pag-enhance sa habagat ni bagyong Nining. Karong mga adlaw makasinati kini sa most of Luzon and Visayas og lakip na sab dinhi sa ato sa probinsya sa Bohol og ingon man sab ditong dapita sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao og Davao Region. Base usab sa track outlook sa mong bagyo, ang tropical depression nga si Nining gi-forecast kini nga mag-decelerate kini samtang moving northward. The center of Nining will continue to move over the water off the eastern coast of Taiwan or may make landfall over northern portion of Taiwan. In the next 12 hours, this tropical cyclone may weaken into a remnant low. Samtang kini mong bagyo, wala kini direct epekto diri sa ato sa nasod, kundili gi-enhance niya ang habagat to diri sa ato sa nasod or wala kini epekto diri sa kayutaan diri sa ato sa nasod. Samtang ang nagpasulabi nga sistema karong mga panahon na padayon gyapon nga nakapikto kini gitawag na tug southwest monsoon o habagat, kini mong weather system nakapikto kini ditong lapita sa may Luzon. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang tibok Kabisayan ug ingon man sab ditong lapita sa Mindanao ug ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran of Tepes Tagbilaran karong adlaw makasinati kitag mayong panahon gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usay adun na managuman ang kalangitan ug giduban sa panagsa nga mga daklit mga pagulan mga pagpanlupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog hangin nga nagagikan sa Batangkasagpan nga may mopuslabi sa western seksyon sa Kabisayan ug samtang karagatan ini Malugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa pangbahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang sa bagatan ug paingon ngadto sa Batangkasagpan nga may mopuslabi sa ubang bahin sa Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man sab ditong lapita sa Mindanao. Ug samtang karagatan ini Malugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Din sa itong dati, tsukod sa temperatura, magkasukat sa 20 city, pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5, 34 sa kabuntagon, og musalop sab kini sa may alas 5:58 sa kaponon. Dinila lang kotob kini nagikan sa DOST Pagasa, Burger King Buhon Radio Station, Leonardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na ba ang DYRD Breakfast News sa tuginis mayang tinguha sa Island City Mall. At ang indugang balita din sa DYRD ang Radyos Katauhan. Daghang salamat ug mayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 12 minutos, di pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic Jessic agad, most prescribed brand ng mga dog. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
7: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magdog na plema. Afford pa.
8: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat, ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo, ug pamaol nga adunay hilanat.
9: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, bango-bango.
10: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
11: Time check is brought to you by Myra E, Myra E. Step into your Myra era.
12: Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
13: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
14: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
15: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
16: Di paminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
0: DYRD Worldwide.
17: Ito sa tundugang mga greetings. Good morning ni Ma'am Angga Milo, Sir Sammy Milo, di sa Lugso sa Albor. Nagtanaw sila sa telebisyon sa itong balita. Karaadlaw, gini silang tanaw sa telebisyon, no? Si Ma'am Angga Milo, si Sir Sammy Milo, di sa Albor, o iyang pamilya. Good morning. Romualda Garsuta, di sa Maribuhok. May buntag, Kiking Alminye, si Kakay Alminye, Maribuhok. Pag-usab, si Camilo Maktod, Intoy Lumaktod, Teofredo Lido, good morning. Si Mariam Biloy, Yami Biloy, good morning. Enrico Flores, da sa Taluto, maing buntag. Maing buntag usab ni Makmak, John Mark Pinuliad, Inday Gili kami, da sa San Roque Maribuhok. Pag-usab, si Rodrigo Biloy, maing buntag ni Rodrigo Biloy, alias Yoyoy. Mayong pagpaminausab ni Vanessa Balamad, Grace Lopicilio, Mark Joseph Pigte, si Esperanza Galindez, good morning. Javel Borja, Stephen John Sangario, si Andy Laban, Sherlyn Akuba, si Ariel Alberio, Ricardo Pagilion, si Mirna Pagong, Rebecca Montejo, o si Duning Alberio, da sa lungsod sa Batuan. Good morning, natong tanan.

0: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
3: Mga higala, kung body pay na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
4: 3 times faster.
3: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
4: New Alaksan Extra.
3: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
4: New Alaksan Extra.
3: Extra paspas, extra galing.
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
6: DJ! X500.
7: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
8: At sa Panginoon.
7: Una po ay sa Panginoon.
6: DTX

0: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nga batukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal, sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan ng generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Allo-Erase para sa allergy. Ug Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted, gamot ng Pinoy.
3: Pagapagpagaling ng Pilipinas.
4: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483.

0: 0917-411-1768. At dunasad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato ng construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede pud ni kanatong tanan.
2: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission. Bye.

0: swakto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
4: Si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib. Wins!